5h39 minutos na 14 segundos impela yibili ya mbindzulamintirho yo rhanga ya radio Mozambique ka yona hi ku xuvela ka mixwa hombe a ku va u khendlemuka hi ku va mpela yibili ya mbindzula hi nkarhi wa ku veneni hi humela handle hi nkarhi wa ku veneni mpela hi tinyiketela ku endla xo karhi lexi nga kotaka ku veneni mpela xi heleketa pawa kaya hi nkarhi wa ku va hi vula lexile ka varimi lexile ka vachayeli va mimovha lexile ka valaveleli va tiko lexile ka lava va endlaka xo karhi ni nkongometo wa ku veneni va basopa a vuxa byinene hi xiyimo xa tiko maphorisa masocho ya tiko va ka hina hi limixiwa ho.

Lexi nga ta ku endla u swela mpela hi ku tshama hi le kaya 5:23:47 mpela hi bili ya mbindzulo namuntlha i wa vuntlhanu siku 22 ka mayo lembe 2026 hi khunga henhla ka n'hweti ya vuntlhanu ka lembe ra nan'waka hi kongoma ka lembe 2027 mafambelo ya hina ma kombe ku veneni mpela hi la ku cincisa ku karhi ka lembe ra nan'waka hi ku kongomela leyi taka. Ama hubu lishile. Abuwana awusheni. Ama tola gar lishile. Kamanyisa lishile. Kana mahasha alosele. Inkaru wakubene ni hlakahla.

Intolove tumatikweni ya kuhambana hambana ya misava kuvoneka kutrekatreka ka misava maka ivangiwaka hi leswi tinhlazi ti swi vitaka actividad vulcanica. Ku humelela ku tlula 12,000 ku ya tlhasa 14,000 wa timhaka ta ku trekatreka ka misava leswi hlayaka ku va hi siko ku trekatreka misava 35 wa makhambi. Swanga mhandzu wa ku trekatreka ka misava hakanyingi ku voneka a ku pfuleka ka yone ku delika ka maganga ni tintshava na hambi leswi swi chiwaka tsunami a nga ku kumuka ka mati ya lwandle. Ku trekatreka ka misava ka hambundzumuxela tiyindlo ni switizo swi yakiwiki hi vanhu lana vanhu va luzaka vutomi ku vavisiwa van'wana ni ku honekela ka michumu minyingi. Ku trekatreka kukulu ka misava ku ta tlhasa swoswi ku humeleliki misaveni hinkwayo ku voneki a Chile hi 22 ka mudaxini wa 1960 lana ku tlhasiki ka 9,5 wa xikala xa Richter. Ku landzela loko ku humelelika Indonesia hi 2004 lana ku tlhasiki ka 9,3 graus. Ku trekatreka kukulu ka misava ka Chile kumbe a Maldiva ku vange ku kukumuka ka lwandle bya Pacifico ku vangeki ku kukumuka ka lwandle bya Pacifico ku khwembeki nyingitimu ni xikazi ka Chile ku ya tlhasa amadoropeni ya Valdivia na Concepcion. Ku trekatreka loko ka misava ka hatwiwini ka matlhelo man'wana ku fana ni Hawaii a Japan nakone ku pfuxi ndzilo wukulu tintshaveni ta Puyehue. Xipimu xa 3,000 wa vanhu va lezi vutomi ku tlula 2,000,000 va vavisiwile hikwalaho ka mhangu leyi. Chile i dzin'we ka matiko ya misava dzi nga ni matshamela ya ku va dzi kuma hi ku trekatreka ka misava hi ku na byala. Hi 22 ka mudaxini wa 1939 Alemanya na Italia va funga ntwanano wa vito Pacto de Aço wa Berlin a nga xipfumelelwana hi tlhelo bya ta matlhasi xikazi ka matiko hamabitsi. Ntwanano lowu wu fungiwe ku sunguleni ka yimpi ya vubidzi leyikulu matikweni ya misava ntshaku ka ku va hi 1936 Mussolini na Hitler va funge wun'wana ntwanano faka wu tiviwa hileswaku i Exu Roma Berlin. Xipfumelelwana lexi xi helisi ku khwaqelisana xikarhi ka matiko hamabidzi ngopfungopfu wu yelanaka ni ku va hosi ya Italia yi hamba yi sola Alemanya hikwalaho ka ku va a nga landzi ntwanano wa Versailles. Nambileswo loko Italia a dumele Ethiopia hi 1939 ntsena Alemanya hi yena seketeliki vuphangi lebyo byi soliwiki hi matiko ya misava lawo a ve masunguli ya ku buyelana xikarhi ka matiko hamabidzi. Hi mudaxini wa 1939 lana matiko faka matimba kulwa xikan'we a ku va ku bekisiwa ku zula ni matiko faka mamakhonzisa. Ntwanano a wu beka livaleni leswaku loko byin'we ku wone byi chuka byi dumela lebyin'wana byi ta nghena yimpini byi seketela munghana ku ntwanano a ku bekisiwe ku va wu titwa hi mpfhuka wa 10 bya malembe.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, u yaka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Mama, termina anama livro. Masala ya ina mahlu keli limpula. Aninga taya shikola mina.
1: Akuna kunga ishikolweni la. He? Na ufamba shikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisana ema kamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyelaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe a xikolweni mifanela kuya miya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori e a wu va xuvi
0: na va xuva
2: ehe tenki miya xikolweni n'wananga swona va thicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa mainjhiniyero
0: na swi lava
2: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene akuva uta hi hulusha ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutameli wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. Akuva a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
4: Bala nambelwa vo clash match lo ya kalteke shikareka kampo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
5: ni munwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
4: kasi yena endla yini
5: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
5: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiwetini yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xinwana xa lusima swinene unga mphusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
5: wavo swikomba ku veni wasati lweyi hayendli leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
6: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
7: ku nga li khale wa sungula mpyhanu swa vunanga Phatima Maputo 2020 u nga sali ndzhaku
8: Phatima
9: Instituto de Línguas, que se cala 1979, a lavetela que tsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
0: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. Hei, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, na hambi vakulu va vanhu njhe.
0: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Na mixeweni munene nada.
1: Wa ha vala ku ku losa. Na hambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
0: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Eish, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
2: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Inkaru wa mahungu ya shifunzankulu Maputo arritweni la Alberto Paulo. Lishile Alberto Paulo.
1: Rishile Jose Ariel Makwako, Rishile Vengisetva, emisor provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Murangyo la shifunzankulu Maputo tola gameri enzo rama sekumambiri. Shifunzani shakangwamba kankatsakanyu Manuel tole omelele semintiru leila nzuwa gainfumu. Ishi imusha shifunza shakangwamba ya kui kongoma akushuvuta shifunza leshu. Tani kubula kamurangelo wa shifunza nkulu Maputo kuna ntiro kudu wa shifunza nishaka mwamba na nkongo melenga kubaku tlakushiwa ngofungofu shienge shata urimi fuyu nambi nishienge shata sitaratu ni shingwane murangelo wa shifunza nkulu Maputo kumeke shifunza nishaka mwamba ima seko mambiri. Na muntla mu komiso wa mfumu shifunza nkulu Maputo kufula ntiro waku yela nani kubaku nikilua mabolsa mtirlo kufamini kama siku mataka uta kumeka kashu funza mneswa shifunza nkulu Maputo lumu kungata vula vula waka irisima raku kunikeliwa mabolsa mtirlo rangiliwa hii bolsa divalorish di Msambik na kupuli waka rocho kungata waka nchangelo mrangilo bolsa divalorish di Msambik Pedro Kosa na mbeni ye mkomiso mfumu ishi msha shifunza nkulu Maputo Enriquez Bonjese. Kugama na mwisho ti njonzo takupisa ava mama na valava kongo makaku baba seketeli wa hiko la kama kongo la machuwa ka impodera makongo ya murangilo wa tiko Ramsambik makongo makaku baku tlakushiwa abinzu na bini mintengu ilanzuwa ka eva shisate ava mama na lavangata ya mkila kama seketeli hiko la ka impodera va upisi wili institute di formation professionnelle Alberto Casimo andrlo endlweke lomushfunza nkulu Maputo ntiro wakupaliwa kati njonzo lete utaendlwa ko ifpelak ka mishu lu wa namuntla. Murangelo wa Conseil Municipal wa Doropa raka matsolo a pfula mishu wolu mimpalwa ya kuyelana ni ku hlamusiriwa xitsungu ta risima ra kuva xihlengela ka makungu ya ku hambana mana ya kongoma nhluvuko wa ntsindza ka xifundza nkulu Maputo ntirho lowu nga ta endliwa ka hofisini ya Conseil Municipal wa Doropa raka matsolo na ku nga ta hlengela ka vakombisi va swikanikiso hi swinharhu swa xifundza xa ka matsolo. Iya gata mintlangu ya kutisa miri doropa raka matsolo rikariri ya mukelami mpikizanu leyi patsaka vatsongwana vakuva ni matsamela ya ulima antirlu endliwa ka doropeni raka matsolo. Mahungu matana Stelio Manyisa.
2: Mintlangu leyi endliwaka hi vanhu va nga ni ulema byelanaka ni ta miehleketo. Mpikisano lowu wu ngo zhengwe ku endliwa tikweni ra hina ra Mozambiki wu endliwa a xikola sekundariya xa ka matsolo lomu vatsongwana va kumekaka na va li karhi va tlanga ka swiyenge swa ku hambanahambana swa mitlangu ya ku tiyisa miri. Hi vuli leswaku i vatsongwana lava kombekisaka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko na ku kumeka handle xifundzankulu Nyambani, Niasa na Cabo Delgado leswi swi nga kotanga ku tisa vatlangi va swona hikwala ka ku karhateka ka matshamela ya timale. Mahungu lawa ma byeliwe Radio Mozambique hi murhangeli wa Association Special Olympics atikweni ra hina la Mozambiki, Dalia Vash. Special Olympics nhlangano lowu fambisaka ta mitlangu ya ku hambanahambana yi endliwaka hi vanhu va nga ni ulema byelanaka ni ta miehleketo.
1: Inkomo Stelio Manyisa hikola ka mahungu lawa ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri mahungu lawa gemeta xiyenge lexi xa mahungu ndzeni a emisoro provincial di Maputo man'wani ndzeni ka gingirika ku nga ri khale rixile.
0: Hi novhora xina 6 minutes xi vula ekhani ka Alberto Paulo hikuva a tshunelela hi hlayela mahungu ya xifundzankulu Maputo hi khungana hi kongoma ka gingirika Maputo ku nge ri khale laha xile.

0: hambani sala vunangana hi kongoma ku pangalatana wena mucheto ku rhandzeka nkarhi lowu wa nhlikani wa ntlhanu siku lawu 22 ka n'hweti ya Mudyaxihi wa 2026 na hi yisa mahlweni ku xivela leswaku nhlikani lowu a wu fambi tindlela tinene u ve ni bindzu linene ka hinkwaswo leswi u swi kunguhateke ku va u swi endla ku fambeni ka siku la namuntlha.
1: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
2: nan'waka ku titsalisa i mahala.
1: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
2: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.
3: Phatima.
4: Bola no belo avô clash matzo lo akalte ke shkarka campo akalta belo ku sungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyime sentango
5: one mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bela ka nwana wa ntano wa tiweti atulela belo wa mpepo
4: kasi yena endla yini
5: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
5: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xin'wana xa misima swinene u nga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
0: a ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswo
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona

akulosa muyingiseti wa kurandzeka hi tlhela hi vana wana nyamuntlha akuva hi kombisa nongonoko n'wana wa nsati lowu nghenaka ka xikhoma xa wena hi musumbuluko hi 14:10 u phinda hi wavumbirhi hi 21:30 ni hi wavuntlhanu hi 14:10 kola ka xitichi xa hina xa vuhaxa hi misori provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 1008 kHz nakona u nga hi kuma hi inthanete hi www.rm.co.mc. Hi emahlweni hi kuva hi kombisa vunhenha, matimba, ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana endyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi wansati wa mutirhi, mudyondzisi, mumuna wa ndyangu lomu hi tiveke leswi a swi endlaka aku va hlula swikarhato leswi a hlanganaka na swona entirhweni hi kolaka ku xandza ku va a li wansati na ku yanakanyiwa leswaku a nga ta swi kota ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha ku fana ni wanuna. Akuva hi hetelela mabulo ya hina hi veke nawu na mamana Evelina Sithoye hi ta kombisa leswi a swi endleke akuva a hlula swikarhato a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Miss Negra loko aku hloniphani wansati mungamuyeyisi.

0: Hakunene hloniphani wa sati munga muyeyisi vunanga bya ku losela ka hina loko Miss Negra akumbisa leswaku wa sati ani ntamu ani matimba ya ku tilandzela mintirho yakwe ka minongonoko ya hina hi ta na ikombisa ku kumeka ka wa sati ka swiyenge swo hambana hambana mahanyeleni yakwe na yi humelelisa ku tihita ni ku tinyiketela kakwe a ku va kota ku hlengela ku tlakuseni ka ndyangu wakwe ni ku hluvukiseni ka tiko. Ka nongonoko wa nyamuntlha hi ta hetelela mabulu ya hina hi veke nawe na mamana Evelina Sithoe lomu hi nga ta kombisa leswi a swi endleke a ku va hlula swikarhato a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha. Ka ntirho lowu mamana Evelina vule leswaku wansati a kona kambe hi nga mu kuma hi nhlayitsongo hikuva vanyingi va yanakanya leswaku ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha u ngo endliwa ntsena hi wanuna. Mamana Evelina a kombisa leswaku lexi wansati a fanelaka ku xi endla hikuva a tiva ku tiveka ka xiyimo xakwe a ku va kota ku hlula swikarhato swa siku lin'wana ni lin'wana a ntirhweni. Hi ku landza hi ta nyika nkama mutirhikulori Victoria Sithoe a ku va hetelela mabulo a veke nawe na mamana Evelina Sithoe na a sungula hi ku veka xivutiso lexi.
1: Ka hinkwaswo leswi u hi dzunguleliki hi vona leswaku xirhalanganya lexikulu u nga xi kuma kusukela ka loko u ningheni xikolo ni ku va ni ku ta tlhasa namuntlha u pfala ka Bejanos kumbe kume dza malembe na u landza antizulow xirhalanganya leswikulu leswi u tlhanganeki na swone swi vi hi mayamukelela ya zambo dza xinuna. Hi leswi a vavanuna va nga ku yamukelisa xiswone swa nga wansati.
2: Swa nga wansati vavanuna ni kota wansati ni hambi tindlela hinkwato ku va komba lava vavanuna ni nga tisa na vona ku va komba swa ku a ntizo lowu a hi n'wini vavanuna ntsena mu kotaka kambe ke i nga leyi hi ma vulavulela hi mintizo ni va komba hi mintizo i nga leyi ku vulavula hikusa ku vulavula ka tlhava timbilu ta van'wana hi ku vona swa ku mina nhlamulo ya nga a yi le mintizo ku va va swi vona swa ku kasi la lweyi hi nga na yena o dya ku tisa na hina a nga dyi ku lwa na yena no va komba hi mintizo ntsena ni endla lexi va swi vona swa ku yu a enci lexi xa ku lulama ni endla lexi va swi vona swa ku kasi na yena leswi wa swi kota kutani lanu va ni nyika ambango ni kuma ku tisa na ni nga chavi nchumu.
1: Hi swona wansati a tikweni ra Mosambiki xirhalanganya lexikulu a tlhanganaka na xone ku fana ni leswi tlhanganeke na xone a vi hi kolaka zambu dza xinuna a nga va ku va nga seketeliwi a nga va ku va nga pfumeleliwi ku landza antizo wa ku kazi a nga va ku va a nga kumi ambangu wa ku va kombisa amintizo yake. U nga mu byela yini wansati lwa longolokaka na hine loko a ta va a tlhangana ni swirhalanganya leswi a vuton'wini byakwe ngopfu hikwalaho ka ku va handle ka ku landza ntizo a sindzisekaka ku va a landza ta ndyangu hikusa i nkosikazi i mamana i n'wingi i vizinyo ni swin'wana.
2: Ina ka wansati lweyi na yena a nga va ka ntizo wa ku kazi ngopfu wa ku fana ni lowu yi nga ntizo wa ku i ntizo wa ku landziwa hi vavanuna na ku le u mu tekela nkama wunyingi a kaya a nga kumeki hi ku swa fanela ku va ntizweni kambe ke hinkwaswo leswi swa koteka loko u le mamana wa munti wa swi kota ku tilunghisela hi ni vamamana minkama ya ku tala a yi edlele hikuva hi lunghisela a siku bya mundzuku swa ku mundzuku kasi va ta da yini va kaya almost kumbe jantar kumbe matabiso hi wena mamana u swi pimisaka hinkwaswo swoleswo manje u fanela ku pfuka u ya ntizweni kutani wa tilunghisela ke hi usikwini u buya kumbe buya nkama munhu u tilungisela loko u buya kumbe khalu to xava yini leswi swi tivaka swa kumunhu ku fanele ku va sweka na mutini u swi lungisela hinkwaswo leswi nambe hi mpahla wa mamana wa buya usikwini a ta hlantswa mpahla wa mamana a yi aneka loyi kumbexana hi varanda kumbe hikwini ku leswaku a pfuka mundzuku pilomeni a mpahla a pfumbile nambe hi ku pasara wa pasara vambenyani wa pfuka ma 4 hours kumbe 5 hours a lunghisela leswaku pilomeni a pfuka a khome nchumu la kaya i nga leswaku a pfuka a huma ntsena a swa koteka ku lunghisa swa muti na ku liwatisa
1: hi le ku tlangeleni ka hweti ya wansati lani ya nkhuvo wexo sunguli hi 8 ka marso na u ta ka famba ku etlhela savugan'wini bya hweti ya april wansati hi wona mazito lawa u nga mu siyelaka mayelano ni ku va a tlakuxa vunena byake leswaku a a hlengela ka nhluvuko wa tiko bya Mozambique
2: ku va wansati a fanela ku va a kombisa a wu sati byake a tikweni andangwini hi mathelo hinkwawo hi mintiso leyinene a loko a le ndangwini a kombisa swa ku a kone ndangwini a loko a le tikweni na ku tikweni a fanela ku kombisa swa ku a kone tikweni hi mintiso leyi ya yinene a fanelaka ku va a yi yenja mba a nga kumeka antizweni a kombekisa swa ku a matisela manene kota munhu hi lawa hi leswi hi fanelaka ku va hi yencisa xiswona a ku va tiko byeswo byi hluvuka a ku va tiko byeswo byi famba hi laha swi julekaka hi kona i ncini hi fanelaka ku endla a va ni mavonela wansati a fanele ku va ni mavonela minkama hinkwayo andyangwini ni tikweni antizweni a va ni mavonela ya kukazi lama ma nga pfunisaka leswaku a tiko byi hluvuka ku fana ni swo swi hi ni matshamela ya switrato mayelana ni nga khanela hi ntiso wexo a isina dwaleliwi hini ku dara maola xipratika hikusa a swi trato a swi tshamisekanga kambe ke hi ya beka hi nga beka mavonela hini kambe ke a yi na xipasu kota vavasati hi swo swi nga hlayaka swa ku vavasati a va xi va ni xipasu lexiya xa sufficient leswaku va hi pfuna ka leswi hini hi swi vonisaka swona va hi lamulela a yi swi koti hini matizela yetu lawa ya ku dara maola xipratika swingopfungopfu a yi na xipasu xa ku dara maola xipratika ya vilela hikusa a switrato a hi swinene ni maingarafamento lawa ma nga kona no ntimu swipasu livre onde espasi leyisinari hikusa ku ni maingarafamento ku ni swikheli swo swi kuniki timpfula a ku na madarela ya mahawula hi yona mimovha ngopfu swimovha na leswi a switsongo swa ku dara swa lixero a swi na byani kambe ke ya mavonelo ya yesu ya hi navela swaku va hi lunghisela switrato va hingela ku dyela kwesu leswaku swi ta hi ta na byaleliwa matiseleni yetu hi ni mavonela manyingi ya ku i swinyingi leswi swa ku i na ka swi cinca a tikweni mayelano na ye hi ni vavasati lava hi xanisekaka van'wanyani va xaniseka hi ku vhiyolariwa van'wanyani va xaniseka hikusa a va na ka ku etlela kone va ni swivanana loko a hi yo kriyareliwa makondisonge hi ni vavasati ngopfungopfu hi ni baka huwa leswaku wansati a huma ku xanisekeni a huma hi yene a neliwaka hi timpfula a nga na yindlu ya ku etlela a ni swivanana hikwini lomu a taka etlela kona a ta lamuleliwa hi mani wansati liya a xanisekaka hinkwaswo leswo hi fanelaku hi ni vavasati hi lwa leswaku hi lwela vavasati vambenyani lava nga ka matshamelo ku ni lava vavasati va nga ka matshamelo ya ku fika ku tlula mpimo ka nkama wolu wa timpfula hi nga ku woni le kutani hi haba huwa hi ni swaku hi kombela ku va hi ni vavasati hi tweliwa usiwana hikusa hi vo vavanuna lava va hi nyikaka vo vana lava va tlhela va hi tshika hi xaniseka kutani hi kombela swaku a wu hosi hi vona mhaka hikwalaho ka wansati loyi i nga yena chivirikaka usiku ni nhlikani a pfukela a zala swijumba ni n'wana ntsaku a nga kumeka ku etlela a neliwa hi timpfula a famba vhiyolariwa hi leswi hi kombelaka swona ku va va hi pfuna va hi ngela hi ni vavasati a huwa leyi hi baka yona leswaku a wansati a kulisiwa a nyikiwe mbangu a kuma ku hanya ku fikeni ni vanhu
1: khani mambu mazito ya lisima ha wone hi pfalaka ha nongoloko wexo wa siku bya namuntlha ku wone hi amukeliki a muzambiwa wexo mamana Evelina lweyi a fambisaka antijo lowu hi ntolovelo utameliwa ka hiva vanuna anga kuva adondrisa vanhu kufambisa amimova aswitaratweni hitlengele himbilu loko swikoti kuva upfula xifuva xako ku hidzungulela ta mfambo wa kone wa vutomi byako ni ku hisiyela amintswatriu mayelani kuva wansati akota ku tlakuka ku swiyenge hinkwaswo swa vutomi bya Mozambique.
2: Nishone ke sire na mina na ni ke sembilo inkwai loko muni zambili leswaku na mina ni tambeka mavonela yanga kota wasati hi mailano ni matisela na yanga mailano ni wasati leswi afanelaka kuva ahisa xoni ndangwini ni leswi afanela kuva ta kusiwa xoni atikweni.
0: Maritu ya mamana Evelina Sithoe loko akombisa vunhena ni matimba ya wansati ka mintirho ya siku lin'wana ni lin'wana na abandleve leswaku wansati u nga tshami mavoko yendla xo karhi a ku va u kota ku va u tipfuna ni ku seketela endyangu wa wena nakona u fanele ku va u nga wi marhambu hambiloko u tlhangana ni swikarhato a ku va u kota a ku va u landza emixuvu ya wena. Mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi heteleleke mabulo hi veke nawo na mamana Evelina Sithoe mudyondzisi wa ku fambisa mimovha loko a vulavula hi leswi a swi endleke a ku va a hlula swirhalanganya swa siku lin'wana ni lin'wana entirhweni. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa ku tisela tinhlokomhaka tin'wani ka nongonoko u taka na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Rodalia loko a ku wansati.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nta ku yini ku satenki ni ashibedle.
1: E maga muni wana washini mbani?
0: Weno, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku nta ku we mani, anishutivi.
1: Ya, hi, imaka leyo. Iku salaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitao lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma konsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Ku nga li khale wa sungula ntshwantshwa wa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku.
2: Phatima.
3: Ndzi ora swi na 5 minuto. Ora lawu gama xange hi xitekateke hi nkarhi wa 3 yore. Engana shau naru xa mintirho ya hina namuntlha wa ntlhanu 22 ka Mayu wa 2026.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi nta ku yini ku satenki ni ashibedle.
1: E maga munhu wena wa xinimbani.
0: Wenu, karitau la mina la xibedlela li fambini ndambi. Swa ku nta ku we mani ani swi tivi.
1: Yeah. I maka leyo. Hiku sala ya, vatseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai muvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitau la xibedlela, kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufika va tlhamshela. Vata ku pfulela karitau lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlela kwa va lahlekeliwe hi makaritau. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Ah, swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

Hoyo hoyo mwanzo wa mingiseti kanungono ko unwana ti Johnson ni vumundzuku kanungono ko wana mundla itaisa mahlweni vulavula ikola kali sima la xifihlulu xikolweni akukokeni ka va Jonzi vuva vanga tsukuli ti Johnson hikola kandlala mpangala ti wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Fons Maguli ka ukavuteli lava mina velelaka wings.

0: leswaku ma vumbiwile hi 1975 ndzhaku ka ku va tiko li kumile nkhululeko. Nkameni lowo maphoyisa a ma vitaniwa Corpo da Policia de Moçambique, CPM. Se hi ku famba ka nkama ma vitaniwa Policia Popular de Moçambique ku fambeni ka malembe ya 1979. Se hi malembe ya 1992 ma chiwa PRM anga Policia da República de Moçambique ku ta fika na nwaka. Kusukela vhiki li hundzeke maphoyisa makarhi ma endla mitlangu ya ntumbuluko ya ku hambanahambana ku va ma tlangela 50 wa malembe na ma tumbuluxiwile. Hi xileswo ndzeni ka mitlangu leyo a galeria la munisipi wa ka Matsolo ku karhi ku endliwa xikombiso anga xiposisao la matimu la maphoyisa. Ka xikombiso leswi ku kombisiwa swinyingi kusukela swipani swa maphoyisa ka swigava swa ku hambanahambana, mabuku ni swin'wana. Hi bulile na Isaac Kalisto, subinspetor wa maphoyisa, mun'we ka lava kumekaka a galeria la munisipi wa ka Matsolo na va kombisa matimu ya maphoyisa. A hi hlamuxeleke leswaku kasi hi ntshimantshima i ntshwini leswi hi nga swi kumaka ka xikombiso lexo ni mintirho leyi endliweke ku va ku tlangeliwa a 51 wa malembe ya maphoyisa.
1: A le galeria ka Conselho Municipal ikombisa atimpahla tinyingi leti ambaliwaka amafardamento manyingi lama ambaliwaka maambaliwi kikhale ni lama ambaliwaka sweswi ka maphoyisa ku ikhuluma hi 5 wa makumi ni limwe ya malembe ya historia xa maphoyisa lo Mozambique. Nakona hi kombekisa a xithombe xa varhangeli va maphoyisa lava va nga rhangela maphoyisa kusukela 35 ku fika namuntlha. Nakona ini a xithombe xa varhangeli va lomu xifundzankulu Maputo lava voni va rhangelaka a maphoyisa ka mfundzankulu lowu wa provincial Maputo. A xithombe swa vona swi kona ku le hi ni a madeployment ya varhangeli vanyingi lava nga ndlula la provincia la hini la Maputo va khulumaka hi swiyani hi xitori xa hini hi lo maphoyisa ma tirha njhani ya mama njhani ma hi hlamuxelaka swona. Nakona hi ni a mabuku lama tsaliweke hi maphoyisa lawa ma nga tsaliwa hi maphoyisa para maphoyisa mainako para xitshungu lexi xi rhandzaka ku tiva swa ku a ntirho wa maphoyisa hi wihi wa kona hi ni mabuku ya manyingi lawa hi nga na wona hi mavekiki a ku va vanhu va ta tshuneka va ta tiva hi xini a xitoriya xa maphoyisa lexi nga kona hi swinyingi leswi hi nga na swona leswi hi nga tibekisa. Nakona hi ni leyi a mabuku lama khulumaka hi violencia domestica manyingi mabuku ma nga le ma kuni va maphoyisa ma ta tlhasaka leyi ma ku hlamuxela hinkwaswo leswi u ti navelaka ku swi tiva mayelana ni violencia domestica a ku va siku dzin'we u ta ndlulaka a mhaka leyi o u ta veniki mhaka leyi u ta swi tiva o ku ni ta ma hanjhani a ku va ni ta a maphoyisa ma ta ni fungarela.
0: Hi yini mintirho yi landziwaka mintirho ya ta ntumbuluko ya ku tlangela a siku la maphoyisa?
1: A mintirho i nyingi. Ina torneo ya football, ingo torneo quadrangular ya football le yendlekaka. Hindi veni marsha inga songula ale komando ka hina iza ifika a Instituto Industrial ya Amatola. Kundlula a marsha leli hiveni ma palestra, hini ma manifestações culturais inga dança, inga teatro, inga arte marciais. Swinyingi leswi hi swi kombekisaka a ku va hi fambile ya televisao nakona hi kombekisa swa mintirho ya maphoyisa hi leyi tanihileswi hi nga lani ka Radio Mozambique hi kombekisa mintirho ya maphoyisa hi leyi a ku va xitshungu xi swi tiva swa ku a mintirho ya maphoyisa hi leyi yi endlekaka ku vhiki leyi nga vhiki la maphoyisa hi mintirho leyi yi tlangeliwaka a nkhuvulo wa maphoyisa hi leyi.
0: Incomo swinene subinspector wa maphoyisa Isaac Kalisto loko tava u hi tlhamuselile switsongo mailana ni leswi kombisiwaka ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela ku hlanganisiwa ka ntlhanu makumi ya malembe ni linwe la maphoyisa ya tiko. Ndzeni ka mintamu ya maphoyisa ku ni mintlawa yi landzaka mintlangu ya ntumbuluku leyi hakanyingi yi tsakisaka minkhuvu ya maphoyisa ya mfumo ni mintlangu yin'wana ya miganga. Kamintlawa leyo kukumeka banda, grupu koral, vaendli va teatru, vacini, vatsali va mabuku ni van'wana. Veronica Sidum a bulili ni mun'we ka lava lumbaka grupu koral la komando la maphoyisa xifundzankulu Maputo lweyi a tlhamuxeleke kukumeka kakwe ka ku landza ntlangu lowo wa ta ntumbuluku na aliphoyisa.
2: Narciso Leonardo Nyavoto.
3: U phoyisa hi tlhelo lin'wana u lumba ntlawa wa mitlangu ya ta ntumbuluko ka maphoyisa. Hi rhandza ku tiva swaku yo yini mintirho mi swi endlisa ku yini ku mi landza ntirho wa n'wina wu phoyisa hi tlhelo mi landza xiyenge lexa ntumbuluko.
2: Ni phoyisa la lomo ka Maputo. Ni tirha kwalani doctrina hi etika policial. Hi tirha swinene. A ku na swa ku biha leswi hi swi vonaka ndani ka ku tirha maxataa.
3: Mi swi endlisa ku yini loko mi lava ku pfuxetela a tinsimu hi ti swaku ku ni matheatro ku ni ku yimbelela ku ni ku cina va mi pfuxetela mi ta swi kota ku swi kombisa lomu ka minkhuvo?
2: Oh, okay. Hi ni mbangu lowu hi sayaraku a tinsimu kumbexana a theatro hi nghenaku ka pari ya mapuziya ni madansa hi mbangu lowu mitlawa yi tlhanganaku hi sayana.
3: A ku kombisa mitlangu ya n'wina mi swi endla ntsena loko mi ni mikhuvo ya maphoyisa kumbe ku kona kun'wana lomu mi vitaniwaka kona?
2: Komo switaratiwa michumu ya xitutu hi sawane a famba lomu kun'wanyani manje hi ntlawa wolowo wa maphoyisa ma komunidade ka fambiwa manjena hi sukela antirhweni. A hi tirhi leswaku hi vitaniwa de qualquer manera porque leswi swi lani maphepha para kuze u ya komunidade particular.
3: Se loko mi le mugangeni mi tirhisana ni xitshungu xi amukela njhani mintirho ya n'wina?
2: A xitshungu xa tsaka hi ku vonaka ka hina ni mintirho ya kona ya hina xa tsaka swinene xitshungu loko hi le kona na xona.
3: A ku va u lumba ntlawa lowu swi endlisa ku yini u swi lava u tinyikela kumbe u ni ku hlawuliwa?
2: Ku hlawuliwa ku kone ka ku va loko u swi lava na wena ku va u le ka ntlawa walowu ni ku va u lavetetela ku va u ta ka ntlawa walowu nakona naswona swa tirha.
3: Se i mi vona na lini na swi ni lisima ku va ka ntlawa wa maphoyisa ku ni xiyenge lexi xa ta ntumbuluko?
2: A lesema le kone ku va a ntlawa lowu va wu le kone hi kunene porque swa wa pfuna swinene hi ntamu. For example ku ni lomu hi fambaka ku nga ni maviolence hi ni tinsimu ta maviolence hi tiyimbelelaka para ku va xitshungu xi tiva swa ku hi swini swi fanelaka ku va va hanyaka swona loko a violeriwa munhu a tiva swa ku tinga a ya xikwadra para a ta kota ku pfunisiwa.
3: Xona mianakanya swa ku hi ku yimbelela mi nga swi kota ku va mi nyikela mahungu xa xitshungu xi ma amukela na mi tirhisa vuyimbeleri?
2: Hi swona leswo porque leswa ku biha ha swi paluxa lomu ka komunidade swa ku nompodo swi va swi endleka in termos da violencia ha hlaya swa ku lweyi a kumbanaka ni violencia tenke a va a tshundzeka xikwadra a ta kota ku va a ponisiwa ka violence.
3: Na mi swi hlaya hi tinsimu?
2: Hina hi swi hlaya hi tinsimu ti kona tinsimu ta kona toleto ti hlayaka swoleswo.
0: Inkomo swinene Veronica Sidum loko ta va swi kotile ku hi fikisela mabulu lawo ni mun'we ka lava lumbaka ntlawa wa maphoyisa wu landzaka ta vuyimbeleli ta korao. loko hi hlomela mahungu man'wana ya ntumbuluko ma humeleleke ya xifundzankulu Maputo ku fambeni ka masiku ya vugamu hi ta humelelisa muyimbeleli Justine Ubaka a paluxeke vunanga lintshwa lichiwaka Khiya lana vulavulaka hi ku hlayisiwa loko a ku kumaka ndyangwini leswi endlaka ku va a nga sindziseki ku va nkarhi wihi na wihi a kumeka ndleleni hi xileswo a litekani Khiya mufamba hikuva mina ni hlayisekile a hi kumeni vunanga lelintshwa la Justine Ubaka.

0: Xipesound Trabalho anga udzwana yanyela ka ku kambisisa ta matirhela xifundzankulu Maputo hi tamela ntirho wa ku kambisisa xivangelo xi nga endla ku va ku tlula dzana ra vatirhi ankomponi ya ku sasekisa vavasati yi nga titivalisa a vatirhi hi ku dzahela musi wa poison mahungu mata na Veronica Sidomu.
1: I mhaka yi ngo phinda ka komponi leyi lana hi Outubro wa lembe li nga hundza yi vonekeke yi va komponi leyi yi leletiwa ku va yi lulamisa mhaka leyi. Murhangeli wa xiyenge xa xisencha ka mintirho ka tikomponi ta xifundzankulu Maputo Armindo Nyalungu a tiyisi leswaku xiyenge lexi xi ta mahlweni ku tirha va ku va kota ku tiva lomu gaxi leli li humaka kona.
0: Banco Mundial humesa xipimo xa 150 milioni wa mali ya madolara ya ximerika ku va ku simekiwa mintirho ya swihubyana swa ku vonelela ku cincacinca ka ta maxelo ya dyambu ni ku lumukela timhangu ta ntumbuluko. Mahungu ya ntirho wa kona ma kongoma ku simekiwa ku fambeni ka ntlhanu wa malembe ama munisipio ya matolario matola boana xokwe ibeira na ximoyu xisweswo namuntlha doropeni ra ka Matsolo ku endliwe nhlengeletano ya ku vulavula hi makungu lawa. Fernando Sidumu.
2: Banco Mundial hi ntirhisano ni ndzawulo ya swibyana ni vatirhi va ta mfumo yi humese emali yi fikaka ka 150 wa milioni ya madolara ya ximerika, mali yi ringanaka na 9,000,000,000 wa timedikale a ku simekeni ka makungu melanaka ni ku vhikela eswibyana swa mfumo ni swa vinyi ka timhaka ta ku cinca ka mikama kun'we ni tinghozi ta ntumbuluko lomu etikweni. Makungu ma chiwaka Mos Resilience hi khambi ra ku sungula ku fambeni ka ntlhanu wa malembe ma ta simekiwa ka mamunisipio ya Matola, Matola Rio, Boane, Xokwe, Beira na Ximoyo laha ku nga ta tiyisisiwaka eswibyana swa mfumo ni swa vinyi. Hikwalaho ka swoswo wa mutlhanu lweyi lomu ka Matsolo ku endliwile a nhlengeletano ni xitshungu xi lumbaka eswiyenge swo hambanahambana a ku va ku twiwa eswifuva kun'we ni ku va ku kombisiwa emakungu lawa ma chiwaka Mos Resilience. Loko a vulavula nkarhini wa kona murhangeli wa munisipi wa ka Matsolo swa nga muyamukele wa makungu lawa Julio Paruk hi lowa twisile leswaku makungu lawa ma ta ma ta hlamula eswikarhato swikulu swi nga humelela lomu ka Matsolo ngopfungopfu ka leti yelanaka ni ku vonelela exitshungu lexi minkarhi hinkwayo xi xanisiwaka hi tindhambi ni timpfula.
0: Banco Mundial humesa xipimo xa 150 milioni wa mali ya madolara ya ximerika ku va ku simekiwa mintirho ya swihubyana swa ku vonela ku cincacinca ka ta maxelo ya dyambu ni ku tsutsumela timhangu ta ntumbuluko. Hi makungu ya ntirho lawa ma kongomaka ku simekiwa ku fambeni ka ntlhanu wa malembe ama munisipio ya Matola Doropa, Matola Rio, Boana, Xokwe, Beira na Ximoyo hi khambi ro sungula. Lawa a ve mahungu ya madyambu ya yimisiwa ri Provincial de Maputo rindzani ya wora ritaka.

Impela ive nkarhi wa lavantshwa va ni rito a emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Hey, a ni ku xuva kambe ni tsaki ngopfu leswi ni kumekaka kola ku va hi paluxana hi dokadokisana hi leti khumbaka a vutomi ni mahanyela ya hina lavantshwa. Mungisati wo zwenzeka lowu inongonoko lavantshwa vani zwitu ya ka Mfukeni wa ntlhanu mun'wana ni mun'wana loko swi ku 16 horas na 10 minutu xiku ta tlhasa asimbi la 17 horas. Swa sindziseka ku hlaya leswaku hi wa ntlhanu mun'wana ni mun'wana hi vuya ni ti ni swivange i matema ni tinhloko mhaka ta lisima ngopfu xinene leti hi pfunaka a ku hundza kumbe ku khaluta timhangu lexi vange maproblema hi xiputukezi leti ti humelelaka ka vutomi edra hina elavantshwa. Hi famba hi ndlela ya vunanga ya Japraza na Makhadzi hi ta paluxa a nhloko mhaka ya namuntlha leyi yi hlaka leswaku i ncini leswi swi endlaka ku va lavantshwa va cukula xikole kambe a mhaka leyi yikulu yikulu hikusa vantshwa vanyingi ka masiku lawa hi hanyaka kona vantshwa vanyingi va tsukula xikole loko va lavetela ntirho. Se a mhaka wa namuntlha hi lowu ka ku tirha ni ka ku dyondza i ncini leswi xi nga ni lisima a nga ve ku tirha kumbe a nga ve ku dyondza hikusa ha swi tiva leswaku a ku gametaka ku dyondza i ku ve ni ntirho. Nakona ya swi tiva leswaku swa endleka ku va hi heta ku dyondza hi nga wu kumi ntirho. Se a mhaka wu endlaka ku va vantshwa vanyingi va xukuvala hi lowu ni tshika ku dondza ni lavetela ntirho kumbe a ni simami ni dyondza ni wu nyimela ko swa ku epa a wutomi wu ta ni nyika ntirho kambe a mhaka lowu wu endla ku va vantshwa vanyingi va va va xukuvala hikusa vanyingi vali a xikola xi hi kolaka ku va xi hi hetela nkama no heta nkama ku tshama ma 4 anos na hamba licenciatura no heta nkama ni tshama ma 3 anos na hamba ensino técnico profissional nkama lowu ke ni nga wu tekaka ni wu tirhisa ni lavetela ntirho ni va ni tirha kambe loko ni tshama xikole no heta nkama. A mhaka wa namuntlha hi lowu wu vekiwile a nga viwani mavonelo yaku muntshwa wena papayi wena mamani kumbe wena ntsongwana u kumaka nongonoko lavantshwa va ni rito wa namuntlha i ncini leswi swi nga ni lisima i ku va hi simama a ku dyondza na hi swi tiva leswaku kumbe lava va kona lava hlaka leswaku swo hi hetela nkama va kona lava hlaka leswaku swo hi hetela nkama a swa ku a swa lisima i ku va hi simama ku dyondza hi heta ma 4 anos hi heta ma 3 anos ma 12 anos na hi dyondza kumbe a swa lisima ni swa ku vevuka i ku va hi lavetela ntirho hi humaka swona. Ku nga li khali hi ta zhamba yena malumi Kambuya ku va ta nghena Mfukeni na yena a va a hi siyela swileleto leswi i swa lisima. Namuntlha u ta ve ka vupangalati bya mina Tomas Makwakwa ni nga ka vukombisi bya nongonoko lowu Fatima Vidadi a le ka yena a nga lulamisa nongonoko lowu hi ndlela ya xiradio hi mina velelaka vuyingiseti lebyinene.

0: Tina 16:25 tlheli ngena mfukeni ka nongonoko lavantshwa va ni rito wa siku bya namuntlha. A mhaka yi vekiwile munghano i ncini leswi swa lesima i ku va hi simama ku dyondza ma 4-5-6 anos kumbe i ku va hi lavetela ntirho. Kambe swi ni lesima ku tsemirisa tidyondzo hikwalaho ka ku va hi lavetela ntirho. Hi ni mavonelo ya Zakarias yena a nga swi kota ku siya swileleto leswi yelanaka ni mhaka yeswo ya namuntlha. Hi ta yingela mavonelo ya Zakarias hi ta vuya ku nga le khale. Swi ni lesima leswaku vantshwa vanyingi va va va tsukula xikolo hikwalaho ka ku lavetela ntirho.
1: Va tsukula hi ku van'wani va vona vanghana va nga ni swilo leswi na vo va navela.
0: Swi ni lesima leswo?
1: A swi na lesima.
0: Makama.
1: I ku a ku tshika a xikolo wa ha ri mutsongo hi swona. Loko u kula un'wana ntirho u nga tirhi nchumu u ta hlupheka. Loko ku ni swilo van'wani va nga ta va va lava vanhu we u nga swi tivi a wu nga ta nghena. Se u kuma swaku ni lava swi tivaka u vitaniwa u tshama kahle.
0: Kambe va kona lava hlaka leswaku a xikolo xi hikwalaka ku va xi hi trapadlara xo hi hetela nkama. Kambe loko hi heta pod yi tshuka hi nga wu kumi ntirho, so se swi fanekele ku va hi wu lavetela a xoxi.
1: Hantiso hantiso hi le ka ku a loko u tshika xikolo leswaku xikolo xo ndyela nkama a xikolo xi ku dyela nkama hikuva ku ni malembe u nga ta tshama pod u nga kumi ntirho maxi malembe man'wana u ta wu kuma ntirho loko swa ku u dyondzile wa swi vona.
0: Se hi nga nyika swileleto ku vantshwa lava va lavaka ku tsemirisa xikolo hikwalaka ku lavetela ntirho.
1: Ama swileleto swa ku vantshwa va tshika xikolo hikwalaka ku lava ntirho a hi swona mpodo vanhu va tshika xikolo hi ku lava ntirho hikulava ku tsumela ka tirho na nga se dyondza a hi swona.
0: Viti zaku ni malembe
1: Zefania Tesetan
0: swa nga ni hlayiki hi na Signor Kambuya yena a nga mudyondzisi yena a nga ni vutlhari ku va hi pfuna eka mhaka leyi. Tatana kumbe malume hoyo hoyo
2: na tlangela khani mama a ku rhambiwa ka sintaka ndhawu leyi hi ta hi ta dyondzisana ni ta ni ta dyondza hi mhaka leyi hi nga vitani na yona khani mama
0: impela hi ti la mazito ya Zefanias ni mazito ya Julius Salomo Mungwambi. Zefania just tell leswaku swa fanekele ku va hi dyondza hi nga ti tsutsumisi hi nga tsutsumi hi lavetela ntirho a swa lesima i ku va hi dyondza hi heta a xikolo hikusa hi nga wu kuma ntirho kambe hi nga hi kaleliwe hi certificado. Se hi wona mavonelo yakwe enhleni ka leswo
2: khani mama no tlangela a ku twa a xitshilexo ni ku tshemba leswaku hinkwerhu a li tiva a lesima leyi nga kona loko hi dyondza loko hi ya xikolweni leswaku hi ngimela yini a mundzuku hi na vanhu hi vula leswaku hi ni mundzuku loko hi dyondza a ku dyondza a hi dyondzile pela kuma ntizo hi dyondzela pela hi mahavana a munhu li kona loko u dyondzile
0: a hi dyondze pela hi kuma ntizo
2: a swa ntizo swi to yengesela swi to humelela naturalment manjhani a wu li munhu loyi li ku munhu hlaya swa ku yini munhu loyi a pimisaka munhu loyi a tiva ku tirhisa ni vamanyani kese hi ni a ku tirhisana ni ku pfuna a muganga kumbe a tiko leli hi hanyaka ka lona hi loko hi dyondzile a ni vuli leswaku munhu loko a nga dyondza a nga ka a nga pfuni maxa lisima la ku dyondza i ku tiva a ku pfuna a muganga lowu hanyaka ka wona ni tiko leli u hanyaka ka lona
0: hayi ku ganya mali
2: swa ku ganya mali swi ta humelela
0: swi ta humelela
2: exactamente leswaku hi dyondzela pala hi pfunisa
0: hi swona
2: hi mapimo lawa hi ma kumeke exikolweni because xikolo i ndhawu leyi hi ya ku hi ya hlola a mapimo ya vumunhu para hi kota ku pfunisa a tiko la hina hi yandzisa a tiko la hina hi loko hi ya exikolweni
0: swi nga ku pfuna ku ve phoyisa ku ve dokodela ku ve mudyondzisi
2: a ku tirha Radio Mosambiki a ku vulavula u dyondzisa vanhu wa vona leswi u nga kona lani wo vulavula u hi maha swivitiso na vadade leswi u navelaka swona i ku vona va swi twa va dyondza hala kaya va tiva lisima la kuya a xikolweni.
0: Se amhaka ya kona i hikwalaka ku va vanhu vanyingi ngopfungopfu ka tiko bya Mozambique kumbe ka tikonkulu wa Afrika va pimisa leswaku a ku dyondza a ku heta ka kona i ku lavetela ntirho i ku ve ni mali i ku tshama benga vutomini byaku i ku xava mimovha hi leswo hi swi lavaka.
2: Ya a mpimisa wusiwana yi teka vanhu va pimisa xileswo vanyingi mexi hina va Mozambique n'wana nga hamba xikolweni u pala twa kuma ntizo no eh ipinzo solezo manje loko a hi lava a insense ya ku donza seria ya ku a hi jonzeni leswaku hi ta thulisa vanhu aka mintizo leyi hina hi nga ta yi vumba mas na sua bem estudar para empregar pessoas não estudar para trabalhar alô que entrei lá com Johnson para no comandiro eu sou uma das segunda classe algo Johnson ao comandiro eu sou um ah eu sou um alô que Johnson disse agora era para enche ele e fui lá te compõe e fui na manhã
0: ok que a se lá pegar com vai tinha uma pimicelle choler
2: a qualidade ya ti donzo ta hina letsema pimisela namu so yo dzela pa dokumentizo nwana nga dzonzo o dokumentizo loko vanga ko holele banke u tenjeni awu sona le tenjeni uto simama vanyingi vatiza ino msambika atiza manje halili halika yini hali usiwa nini ku hi dzonzo lo komantizo se hukumile ntizo awu sona dza lokwini dza loko nda ai dzonzeni leswaku hi kota ku hi ti chusa hina umunhu xa ku sungula leswi a xa vubidzi hi ve hi ni mintizo leyi hi nga ta thola van'wanyani alano hi ta ve hi pfuna hina hi pfuna a tiko hi pfuna lo hinkwavo lava hanyaka na hina
0: nakona na hi swi tiva leswaku a wu si wana lebyi hanyakaka byona Mozambique a ku dyondza swa fanekele ku va hi ve ni nchumu ka phakiti swa fanekele nakona i ncini leswi swi nga ni nsima i ku va hi dyondza hi heta hi hamba malicensiatura xikumbe i ku hi kuma xo karhi xa ku hi da kumbe hi teka ka phakiti
2: ni ta vula leswaku a jahalin'we leli a li pfa li tiza a xitiva xa loko li tiza li xitiva hi ku a li ni makilasi matsongo swinene se li tiza loko mali se li tholiwa laha para li ve vhintiwa le hinkwanwe ka mali hamba li sinara makontrato xa lihamba ri buya ni mali ni laveta makokolo luya a nga ya xikolweni cinco de jan depois a kuma a dyondzeka luyani hi ku ya xikolweni a tlhela procedencia a ya tiza nkumeni yo liya a kuma swaku luyani no fananisa xileswo a hola a mali yo karhi a yi nyingi swinene a luyani a hola mali ya yitsongo a kumaka pa mina sangu lo tiza ina mali na nola mali ya yitsongo wena namutlha u yo sangu se hi lembe dzin'we so a ve a ni muholo u kula hinkwayo leyi a nga tiza ya masingu dejan luya o ka a nga nga xikolweni ento vala pena yincheni leswi vala pena ya xikolweni pro xikolweni swi ta hi mali leswaku ni muholo wa hina u ta yincheni u ta na byala swinene
0: i xona nakona ku ni timhaka loko vantshwa va tsemirisa a xikole va tsemirisa xikole hikwalah ka ku lavetela ntirho
2: eyi ku ni nghozi swinene numa aka xigava xa ku sangula nga ku swiwa ni mara nga ku swa tsakisa porque loko u hela weti u buya ni mali se u ti xavela mpahla maji mali munhu mali ya yitsongo swinene swise u kuma u nga yi koti ku yi mali leswi swi julaka u navela vambenyana hi ku u sangula ku tiza para hola mali ya yitsongo u kuma u nga pfuneki ha yona aka wu bidzi wena u tave u yi xikolweni loyi mbenyana a tave yi xikolweni a hlwela ku tiza a gama a tiza a hola mali yinyingi a pfuneka nkama wutsongo a tlhela mhani tiza wutsongo duku lowu wona u mhaku porque hileswaku hi ni tirhisa a nyama ya hina a nyama leyi faneleke yi tizisa tirhisa ntamu forsa muscular enkwani ku loyi a dyondzeke hakanyingi na a nga tirhisi forsa muscular a tirhisa yini a ku pimisa porque a ya hlola yini a wu tivi ku ni ku hambana wa vona se u nga ka swona u yo tshama lani khoma micro vutwisa u bula ni vanhu ni xitshungu hi ntirho wutsongo ku podya ku nwan'wana lava mikamani leyi va ka swikheleni va lomi swikheleni a hlaya a tiko a brilkov va xihixi yo n'wi zembo kexwadar va gama va yincheni va baka swinene a ku hambana ku kona swi ri lisima na verdad ya ku ya yini axikolweni para hi pfuna a miri wa hina hi pfuna a muganga wa hina hi pfuna a tiko la hina
0: leswo hi nga xi langute hi matlhelo mabidri ku ni lavo va tsukulaka xikolo kumbe va tsemirisa xikolo na va xi tiva swaku malembe malembe lawa ma vuyaka ni ta tlhe ni tlhela no tsemirisa swoswi hikusa no lava mali mara ni ta tlhela nakona ku ni lava va tsemirisaka swaku ni hi ku nun'hwa kaneta a va ha ti swi jula
2: a vanyingi loko za munhu a tsemirisa xikola a ku a ta be hi n'wana nkama na verdad a nga ha woni lisima la xikola se loko se a vona a ku bindza ka vutomi loko se a tiza kepa a vona vanghani va yena a vona tixhefi ta yena va mu rhangelaka va mu rhangela leswaku vona va dyondzile ku epa na mina ka no enceni loko a no ya xikolweni na mina ni enceni i na ta zengela lava se a tlhela a tlhela a ni njombo lweyo a tlhela ka tlhela ya xikolweni porque a tika masangulo Jakuloko ninka manga hukumi para leso.
0: Ninka manga hukumi.
2: Anga hukumi. Automise limfambilile mesmo. Ave atave no suwana ele alonga erika te aya gamela msavale. Akukubunzi gosa kusongola udonza kutsongo. Ugumaso ulavantiro, dogma ujuza, akashkola shwa shwa ugamu, dogma so usima. Isho wana kizere, iyo masaida. Maji ina, inakota vajonzi, inakota vajonzi isi, ila ila lisho ku amuna ajonzi, ankama wayena na walu tzongo. Lisho ku atwisisa lisho ajunza kusona, lisho ku loko agama, agama na antanga na ili tzongo. Leso atebe na spisi sila jo ena ku jonsa na elva kulu a enkwaso spisa oprowot e Michael Monyane kuno ku jonsa la para utiva u jonsa na ulunzongo boku jonsa para utiva xa ku sangula leso a xa u bizi loko jonsa na nkulu a jibisa wa jonsa para utiva u jonsa para ku mama mali ntirweni wanga sa mali ntirweni leso jonsa la ku sona eta a leso na e komela ku sona kota munje hiku avano ava jonzi para vativa vanga jonzi para vakuma vanga sola ti mali ntirweni now
0: ava jonzi
2: para vativa so dzino lunkulu a ja an objective epa lokana dzo fanele uyana nemina ntenjeni antengiselwa mali
0: okay
2: nto haswana swi fanele dzo leswi ava dzo kutiva u dzo para kuma pepa la ku jonzile u gama wenjeni u tengiselwa mali
0: muncha tsala leswi tsala leswaku kuva hi jonza hi jonzela kuva hi ta kuma autivi kambe malume Khambuya makamba manwani hi nga hlaya leswaku a xikola xa hi tsemirisa nkama xa hi hetela nkama hi nga hlaya leswaku a xikola xa hi hetela nkama hikusa va koni lava va ku va ni utivi va ni hinkwavo va ni timale nakoni va famba xikola hi nga hlaya leswaku ku vanhu lava xikola xo va hetela nkama
2: a xikola a xi hetile nkama kota leswi ni nga vula ku sangulela leswaku a xikola i ndhawu leyi hinkwerhu a hi fanele ku hi ya kona kasi hi ya vumbeta a wu munhu la hina hi ku hi ya xikolweni a kota loko hi nga yi xikolweni hi ta tsumbula leswaku a mundzuku ka siku hi ta va hi luzikile hi munjhumi yinyingi hi ku ka hi nga ya hi ka hi nga yanga exikolweni a xikolweni nimpoti vi ndhawu leyi ku ho ya ya ya tlanga na hi ya dyondza hi kuma vutlhari hi kuma vutivi a xikola esini kati ai jonze nhali vatsongo hi gama loko hi swikota
0: hi gama loko hi swikota
2: si
0: inkomu swinene 16 horas 44 minutos ja tikweni lowu i nongonoko lavantshwa va ni zwiti u ya ka Mfukeni siku ni ku siku nada hi siku u ya ka Mfukeni wa ntlhanu mun'wana ni mun'wana loko swi ku 16 horas na 10 minutos senhor Khambuya hi nga hlaya leswaku ka vavanuna ni vavasati tijaha ni tintombi hi vamani va nga ni mfanekelo va nga ni ntoloveto wa ka ncetela leswi
2: wa ku ya xikolweni
0: va ku tsemirisa tidyondzo
2: i nchumu leyi fanele ku yi dyondziwa hina va yaki tiko va tshame tiko hi mhaka munhu loko hi fanisa majaha lama nga ni 17 bya novhembe hi ta tsumbuxa ku a vavanuna loko va ya xikolweni ni vaminina va gama ina hi loko nyimbisana a lwa minina a nyimbisiwa ku luyane hi lweyi a nga ka disadvantage ya ku a fanele ku a tshama kaya leswaku a tindzela n'wana a ku a phuluka u kuma leswaku a mijali liyani loyi nga ndzasetani loyi ni nga nyikisa nyimbelo liya lo laha yenceni laha sima mali ya xikolo ku na lexi linga xikarhati pura swona eto lava nga ni disadvantage i vaminina vana va hina vaxisati va nga ni disadvantage epurisi hi ku yini hi ku a kuma nyimba a nga kumi nyimba a yi simami a ya xikolweni a nga malova hi ku a ntombi ya hina yi tsiki ku dyondza hi ku yi kumi nyimba a nga malovo amnawu ela ya swoleswo swoswi a kuma nyimba a nga kumi nyimba a faneleku a simama a ya xikolweni a nga ha tsimbisiwi ku a ya xikolweni hi ku a kumi nyimba a faneleku a ya xikolweni ni nyimba ya yena ni n'wana wa yena swoswi
0: hi ta famba hi ndlela vunanga ya Mr. Bau loko mbilu ya mina yi happy ku va hi banyana mati mungano sale hi ku rhula hi ta yingisela a vunanga lebyi nakona vunanga lebyi byi seketela swinyingi henhleni ku mhaka ya hina ya namuntlha Mr. Bau hi ku rhinjile.

0: impela akutshala switsakisa hi xuri ayi mina nhlaka leswi Mr. Bawa ni se tshala hi tengela mavonela ya Adelia Mani, Adelia Angela na yena Lucas ya mavonele yake henhleni ku nhlokomhaka yezo ya namuntlha.
1: Adelia Ndremalens. Angela Shaman.
0: Hi mavonele yaku swi ni misima ku tsemirisa tidyondzo hi ku laka ku lavetela ntirho.
1: A swi na risimu. Mhaka va na macertificado. A swi na risimu porque a loko u kula tagamu nga ve kahle ka vutomi ra wena. Tagamu nga tshamisekanga u nga tivi nchumu.
0: Kambe va kona lava hlaka leswaku ku a xikolo xo hi hetela nkama se hi fanekele hi ku hatlisa hi lavetela ntirho ku va hi nga hlupheki loko hi kula swi i ntiyiso leswi
1: meka pati ra mina nge swi endli
0: ali a nge swi endli malume Khambuya
2: na swi twa i swa twisiseka hina vanhu hi chisekile ku pimisa ni ku vula leswi a mehlela hina yi byelaka swona na verdade a vula Adele leswaku yena a nge tshimisi ku dyondza a fanele ku a simama ni dyondza yena
0: i va bitu ka vona la ya Adelia na Angela
2: a ni vula nchumu xin'we xa ku na tshemba leswaku a ni ti ku ndzi xivula a hombe swa ku a va yingiseli va ta ni twisisa loko a jaha li dyondza a te i n'wi example 21 xo ligama a lisiseyatura li sangula ku tiza 22 xa sela li hola kumu munhu loyi a nga heta ku dyondza ni nga lisiyatura ja na lili 22 li hola kumu lisisiyato ja la kumana ni tatana muni kumbe Khambuya lweyi a nga ni sela 45 a mahantizelo wa wun'we ni jaleli la 22 leyi lila ku li dyondzile li sangula ku tiza li hola a ni tiku mali muni vamswiri 30 millimeter cash
0: ntizo wa wun'we
2: va mahantizo wun'we vanhu lava ja hi ku loyi a wu tiva ntizo lowu kuma swa ku lweyi a nga ni 45 na mahantizo lowu a ni adesma segunda porque ku nga mala adesma segunda era a kalasi leti ndzi nga pfumeliwa pra hi mahantizo hinkwawo maji se sweswi enfosan ya yini ya macertificado yi hola kota certificado la yini u ta vona yini a lweyi a nga ni 45 a ta navela a jaleli nga n'wana wa yena li nga ni 22
0: a ta navela
2: hi ku vona muholo lowu a holaka wena jaleli ntsongo leliya a ta tlhela a tshota futhi lowu a nga endli leswo hi wu tive dzaka ku a ta ca yini valapeni na mina yenca yini jani ya xikola ni ya dyondza para ni yenca yini ni tengisa tidyondzo ni teve lisisiyadu ni ta fana ni n'wana lweyi wa 22 a nga lisisiyadu a holaka ku fanisa hi 30 millimeter cash ja loko se swi endla kahle na verdade a ku dyondzeni a ku na ndlela yin'wana leyi a nga yi kumaka ya ka kuma certificado na a nga nga xikola mas objective ha hali ya ku tiva i ku a kuma a certificado consequentment i te a kuma muholo wa yini wa certificado leliya ja swi hambani ni jove luyani lwe muntshwa luyani a nga ya xikoleni a ya dyondza a heta tidyondzo hinkwato a kuma porque yena a ku a ya xikola para yenceni a ya kuma vutlhazi a kuma vutivi para ta pfuna yini a ti ku dzaka kwako
0: va hambana
2: vanhu lava va hambana vanhu lava va hambana swinene porque loyi a jaha dyondza mali sesiyadu hi ku ni va lwe mun'wanyana ku objective ya ku va ta fana na ka yini a ka muholo objective ya ri ku a dyondza para a yingiseriwa muholo
0: ka vona ku ni loyi a nga ni a vutivi ni loyi a nga ni certificado ntsena
2: exactamente swi kona leswi swi kona leswi ni a ka tikula hina hi leswi swi nga tala hi ya xikolweni ya kuma certificado ta kuma muholo se ku loyi a ngo wo dyondza leswaku a kuma yini a wu tivi
0: a wu tivi leti hi byi lavaka
2: ni nga para dyenca yini ndzi pfuna tiko
0: ndzi hi pfuna ku hluvuka
2: ni pfuna ku hi hluvuka hi mhaka leswi a ni la ku vula swona hi marito matsongo
0: kambe a marito ya vugami hikusa hi kola ka ku tsemirisa nongonoko wexo
2: a marito ya vugami lava ni nga vulavula leswaku a hi fanele loko a tiko la hina Mozambique hinkwayo hi dyondzeka leswaku hi tiva a ku a xighelo lexi xi yimaka ku hi dyondza hi dyondzela yini hi dyondzela para ni kuma ntizo u kumbe ni dyondzela para ni tiva
0: xighelo lexi ke hi nga hlaya leswaku
2: objective
0: i xivangelo
2: xivangelo ni dyondzela para ni tiva u kumbe ni dyondzela para ni kuma ntirho loko ni dyondzela para ni kuma ntirho base ni ku decima class decima segunda ni lapa japodise ni lava taya ntirho porque a ni lava yini wumexo a ni lava wo ntirho lowu ma loko ni dyondza para ni tiva Inta madesi masiguna nkhene njene. Nkhene simama njonza. Hikulaka utivi. Leswaku loko a utivi nilukumile. Senta huye ini. Hile ya kutila.
0: Kutapfuna msambiki yami.
2: Inta funa tikula mina. Amganga wa mina kusangula. Mani mfuna. Mfuna mganga wa mina. Inta vini mfuna ini. Amsambiki wa mina. Alani. Nesu shinga alave kalesu. Porque não só o tenho chegado, logo nijonza, anta puna nuko, nipula a mentiro, e o para nipuna vanguanyane. Eles só escreva com, eles nunca never son, e mulher só com, e jonza para kuma mentiro, ou kuma ma mentiro, para puna vanguanyane. Estudar para empregar os outros, não estudar para trabalhar.
0: Inkomo xinene malume kambo yekola ka kuva usiki xileletu leswi xa golidi enhleni ku nhloko maka yezo yana munhla mungano nongonoko lavantshwa vani ritu ugamakola kambe ave hi ku tshava lokukulu hi veke na wena kusukela ku sunguleni ku ta tlasa swoswi na dza sizora xi 55 hi mina velela a vuyingisetile byinene ku minongonoko leyi masadiki a emissor provincial wa kamaputsu hi 102.3 FM na 1008 metros ka onda média. Unga ikuma ka www.rm.co.mz. Namuntla a hili kaji hi doka dukisani ikola kan shoko makali ipalu shakali shaku. Ashwa lisema ikufa itzimirisa ashikoli la vetela ntiru kumbiku. Iku itija. Kumbi itija ingini sa male au pakitini jesu. Se ashwile leto shisalile. Iku mimavonela.

0: mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo muhlayi Roberto Mdlovu. Kutlandla no makume na manharu ya vana namuntla va gamile tidyondzo ta mintirho a IFPLUG ka maxava munisipo ka Matsolo, tidyondzo ta ku tiva ku endla mintirho na va nga yimeli ku tholiwa. Stelio Manyisa.
1: Ntirho lowu kumekaka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Empodera ri kongomaka ku nyika matshamela ya ku va lavantshwa ngopfungopfu vanhwanyana va kota ku tiendlela manongoso ya vona na va nga nyimeli ku tholiwa hi tikomponi kumbe hi swiwubyana swa ku lomba mfumo. Lava va gameke tidyondzo ta vona va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique lana Instituto de Formação Profissional de Estudos Laborais Alberto Cassimo IFPLUG va tshembisi leswaku va ta tihita kusukela namuntlha leswaku va va kota ku tiendlela manongoso hi ku longoloka ni leswi va dyondzeke swona.
0: Ntirho ya mahlweni wa ku lulamisa switarato swi nga onheka ka ndhambi ya nan'waka ku tshembisa governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule kama nguma kuluweke Domingo Ximakalana.
2: Muzangeli wa xifundzankulu Maputo wa tlhamuxela ku va ku ta landziwa mintirho ku hambanahambana ku va ku lulamiseriwa switarato leswi onheteriweke hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka masiku lama kaluteke ka mbangulo wa tiko. Swa ngendlela ku va ku nabyerisiwa mintirho ya ku va ku tleketliwa a swakudya ka mimbangu ya vubindzuli. Manuel Tuli a tlhamuxela leswaku ntshakuka timpfula leti ti vangeke tindhambi ti janeri lwa kaluteki ku voneka ku kazata ka ku va ku posiwa swakudya na swisukela ka mimbangu ya vubindzuli swi kongoma a mabazara ku hambanahambana. Tuli a tlhamuxela leswaku mfumo u ta endla hinkwaswo ku va ku nabyerisiwa a mintirho ya vuposi bya swakudya kusukela ka mimbangu ya vubindzuli ku atlhasa mabazara hi ku leka ku va ku lulamisiwa a switarato hi tindlela tinene.
0: Inspeção do Trabalho anga udzwana yanyela ka ku kambisisa ta matirhela xifundzankulu Maputo hi ta mela ntirho wa ku kambisisa xivangelo xi nga endla ku va ku tlula dzana ra vatirhi ankomponi ya ku sasekisa vavasati yi nga titivalisa a vatirhi hi ku dzahela musi wa poison. Mahungu matana Veronica Sidomu.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisika Phatima Maputo 2026
1: nanwaka kutitsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra umunhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya uchayi
1: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima.
3: Bola no belo avô clash matz lo akalta ke shkarka campo akalta belo ak sungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyu sentango
4: ni mungwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntano wati weti atunela belo mpepo
3: kasi yena yendla yini
4: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga na makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
4: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
4: wavo swikomba ku veni wa sati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare yangusa mwana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela
4: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
5: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
6: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshindzekela ka wena swoswi va pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi Nyembana Beira Ximoyo Tete Nampula Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.

0: tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya va yakitiko.
2: Hoyo hoyo. Inongono kunwani wa mafambela manene switaratwini. Wo kongoma ku kuva hi pumba timhangu lomu ka switarato swa hina. Nongonoko hunga mavokweni ya Alberto Langa lwa kombisaka. Namuntlha lava ku vulavula hi artigo 81 a vulavulaka hi ku fambisa mimovha na hi phuzile leswi swi potswisanaka kumbe hambi wena u fambaka hi minenge na u potswile kumbe ku dakwa. Nakona hi la ku tiva leswaku i byala liyalisiwaka kumbe swi khumbani timbangi tin'wani ta ku hambanahambana. A ku va hi nga teki nkarhi a hi siyeleni nkama murhamba wa hina Rodriguez Chavane wa Departamento de Polícia de Trânsito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A ku va hi nyika nhlamuselo ni entelelo wa artigo leri.
3: Artigo leri bya alcohol i artigo bya byikulu hi ntambu byi sukela ka maprincipio gerais i nga a nawu lowukulu wa timhaka ta ku secha a alcohol a switaratwini kusukela ka artigo 80. Artigo 80 a xa ku sungula lexi a hlaka xona i xa ku qualquer munhu a nga xitaratwini pode a sechiwa a alcohol a mizinho qualquer munhu então a mwingiseti pode avisa ku epa como qualquer munhu porque tiva ku va secha mufambisi wa mimovha ina ku sechiwa mufambisi wa mimovha kambe hambi wena u fambaka hi minenge pod u sechiwa a alcohol loko u va interveniente ka accident loko na wena u contribuile loko na wena u nghenile ka nghozi ya movha porque loko u famba hi minenge pod u biwa hi movha então loko u biwa hi movha a mufambisi wa movha think a kambiwa swa ku mvanwile kumbe nganwanga na wena u fambaka hi minenge think u sechiwa anwile kumbe anganwanga podi wenxa ku fufutisiwa a balawu okombi podi u weketiwa xipiritana wa susiwa ngati pra yi pumpuliwa ngati swaku a wunwile entao hi khanela hi xitupefaciente jo substancias consideradas psicotrópicas hi khanela hi timbangi kumbe qualquer nchumu lexi swi endlaka swaku munhu a va ni alteração endzondzweni ya podi seri kumbe i kinina kumbe impupu kumbe imbangi hi ku dzaha kumbe i ja sawenja ku titlhava qualquer nchumu lexi xi ku cincaka ndzondo yakho entao artigo lebyi khanela hi swona entao podi mufambisi wa movha a sechiwa leswo a sinkomu mufambi munhu wa ku famba hi minenge podi a sechiwa loko i va a kumeka na ngheni ka nghozi ka accident ya sawu
2: swi nge loko wo fambisa movha wena u kuma munhu a dakwe lomu ba hi movha swa endla swa ku munhu luya a hakela hi madanuji lawa ya ku biwa ka yena hi movha hi mhaka ku a dakwele
3: a loko u va ni accident loko u va ni nghozi ntao ku biha aperito i munhu loyi a taka tiva swivangelo a nghozi leyi yi humeleli hi swini swivangelo swa nghozi leyi naswona entao ku biha perito a tata hamba a analyse a tata dyondza lani ku nga va ni nghozi a accident lebyiyani a dyondza ni timhaka leti ti nga enceka paratiza byi humelela accident lebyiya ntao kama ku hambiwa a proceso loko ku hambiwa proceso a loko a nandzu i lwa mufambisi wa movha amnandzu wa mufambisi wa movha wa khatisiwa loko a nandzu i li wa munhu loyi a famba minenge nayene a wa khatisiwa porque hi yena a nga vanga nghozi kambe na wena i mufambisi wa movha u ni obrigação porque wena mufambisi wa movha non pode u tsutsuma hambi u famba ha hombe loko u nga khosi ku ri ku travhara movha wa ku pura u vhetela nghozi enta a nawu wa ku pfunira swaku a wu fambe ku tsutsuma porque a ku tsutsuma ku na kabidzi ku ni ku va u famba ka zona for example i nga sa senta wena u famba hi stender o hi se lani u pimiwa hi muchini masi ku ni ku va u ti fambela a hombe kumbe wo famba wo humula kumbe wo bula kumbe u famba ha hombe ku humelela xizathu friend u nga kosikile ku travhara wa pfuniriwa porque a nawuli tenki loko fambisa mova ukusikira kutravara mova na unga gunyanga nchumu frente kwako. Então, wene na wene une responsabilidade, porque une obrigação, une fanela kutravara mova na unga gunyanga nchumu. Ni yelo famba minenge kumbe emaka kupotsa kumbe emaka leswi anga na swona hlokweni anga prestar anga atenção angena de qualquer maneira na yena awakatisiwa mas leswi kusungula thank you alano kungava na accident kufamba aperito munhu lwi ativaka ngofu yentelelo ati makata ma accident pra u aku fona swa aku yenchi makamuni makale swi nilesi nilesi
2: se loko ka vafambisi va movha a tshuka hi va vona loko hi famba lomu xitaratweni a tshuka hi n'wi vona mufambisi wa movha va lava ku mukamba a byala a ya hala ku famba a ku kambiwa byala ku endleka yini hi munhu loyi
3: a mufambisi wa movha loko a ya hala ku kambiwa byala byalano swi suka ka contravenção porque a kuvonga landi na o código da estrada e contravenção infração o punirwa hi multa kumbe o punirwa ku va o tshama masiku kumbe ilembe kumbe ti weti tingane nonga famisi movha ja loko ayala akukambiwa byala lano ja suka ka infração swiya ka desobediência inga crime ja lano tem que o katisiwa hi desobediência loko a mufambisi wa movha ayala akufufutisiwa kumbe loko ayala kususiwa ngati bratakama a swimbenyana eke a mufambisi wa movha tanto qualquer munhu a kambetiwaka loko a resultado a nhlamulo yi nga huma ka testleziya yi nga mukholwisa ku nada mina ani hi mini lwi ani nwanga swa ku zila swo ku ta a nga tini a swi kona nsila leyi ya ku ta pode a kombela ku va a hambiwa a texizimbenyana pode va mu fufutisa kambe o loko a swi jula pode a ku nada mina ni prefera ku va hi ya xipiritana ni ya susiwa ngati porque a muchini lomu tisaka ni wudumbi então a hi fambi ni xipiritana ma ni susa ngati a nawu wa mu pfumelela leswi kambe a ma dispesa hinkwawo lawa hi yena nga pra hakelaka loko va tlhasa xipiritana va ku pura ku susa ngati i mali ya tanto kumbe hinkwaswo leswi swi julekaka dislocação va dispesa hinkwawo hi yena i nga responsable wa swona i nga pura hakelaka ni loko a tlhasa xipiritana a mutizi lweyi wa xipiritana henhla medico kumbe infirmeiro o teke ni ku disawudi a yala a ku mu susisa ngati a yala a ku mu kamba munhu lweyi a medico lweyi infirmeiro lweyi a mutizi wa xipiritana lexi a nawu wa mu khatisa porque a nawuli wene u tisaka xipiritana thank u hamba hinkwaswo leswi swi nga mahlweni kwako hinkwaswo leswi u taka kota swone pra ku hamba test a munhu lwela loko u yala u nga na justification ndzhaku twala a pode u tasa u dzimenisiku a ibalwe hi dyondze xikan'we kumbe loyi i vhizinyiwanga u yala
2: ni nge muhambi
3: na mu tiva epa ni dya ku mu vhikelela munghani wanga a nawu wa ku khatisa wena imeti ku manyana u yalaka kambe loko ku nga na ma-conditions leswi i swimbenyana hi hlaya loko u yala leswaku swa koteka mazwini ho yala a nawu wa mu khatisa meti ku lwela swi hlaya swaku a nawu u khatisa lwe a yalaka ku hambisiwa test kumbe i mufambisi wa movha kumbe a famba hi minenge i futhi u khatisa lwe wa medico a yalaka a ku hamba a ma exami ya ku susa ngati a munhu luyana a tekiwaka hi maphorisa para ya hamba a exami lebyo
2: namuntlha swi enelile hi ta va kona ka nongonoko wu ta
0: mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

Hi ntolovelo matikweni ya ku hambanahambana ya misava ku vonaka ku tsekatseka ka misava, mhaka yi vangiwaka hi leswi tintlhazi ti swi vitaka atividad vulcanica. Ku humelela ku tlula 12,000 ku ya tlhasa 14,000 wa timhaka ta ku tsekatseka ka misava leswi hlayaka ku va hi siko ku tsekatseka misava 35 wa makhambi. Swanga mhandzu wa ku tsekatseka ka misava hakanyingi ku vonaka a ku pfuleka ka yone ku delika ka maganga ni tintshava na hambi leswi swi chiwaka tsunami a nga kumuka ka mati ya lwandle. Ku tsekatseka ka misava ka hambundzumuxela tiyindlu ni switizo swi yakiwiki hi vanhu lana vanhu va luzaka vutomi, ku vavisiwa van'wana ni ku honekela ka michumu minyingi. Ku tsekatseka kukulu ka misava ku ta tlhasa swoswi ku humeleliki misaveni hinkwayo ku voneki a Chile hi 22 ka mudaxini wa 1960 lana ku tlhasiki ka 9.5 wa xikala xa Richter. Ku landzela loko ku humelelika Indonesia hi 2004 lana ku tlhasiki ka 9.3 graus. Ku tsekatseka kukulu ka misava ka Chile kumbe a Maldiva ku vange ku kukumuka ka lwandle bya Pacifico, ku vangeki ku kukumuka ka lwandle bya Pacifico ku khwembeki nyingitimu ni xikazi ka Chile ku ya tlhasa amadoropeni ya Valdivia na Concepcion. Ku tsekatseka loko ka misava ka hatwiwini ka matlhelo man'wana ku fana ni Hawaii a Japan nakone ku pfuxi ndzilo wukulu tintshaveni ta Puyehue. Xipimu xa 3,000 wa vanhu va lezi vutomi, ku tlula 2,000,000 va vavisiwile hikwalaho ka mhangu leyi. Chile i byin'we ka matiko ya misava byi nga ni matshamela ya ku va byi kuma hi ku tsekatseka ka misava hi ku na byala. Hi 22 ka mudaxini wa 1939 Alemanya na Italia va funga ntwanano wa vito Pacto de Aço wa Berlin a nga xipfumelelwana hi tlhelo bya ta matlhazi xikazi ka matiko hamabidzi. Ntwanano lowu wu fungiwe ku sunguleni ka yimpi ya vubidzi leyikulu matikweni ya misava ntshaku ka ku va hi 1936 Mussolini na Hitler va funge wun'wana ntwanano faka wu tiviwa hileswaku i Eixo Roma-Berlin. Xipfumelelwana lexi xi helisi ku khwakelisana xikazi ka matiko hamabidzi ngofungofu wu yelanaka ni ku va hosi ya Italia yi hamba yi sola Alemanya hikwalaho ka ku va a nga landzi ntwanano wa Versailles. Nambileswo loko Italia a dumele Ethiopia hi 1939 ntsena Alemanya hi yena seketeliki vuphangi lebyo byi soliwiki hi matiko ya misava lawo a ve masunguli ya ku buyelana xikazi ka matiko hamabidzi. Hi mudaxini wa 1939 lana matiko faka matimba kulwa xikan'we a ku va ku bekisiwa ku zula ni matiko faka mama khunzisa. Ntwanano a wu beka livaleni leswaku loko byin'we ku wone byi chuka byi dumela lebyin'wana byi ta nghena yimpini byi seketela munghana. Ku ntwanano a ku bekisiwe ku va wu titswa hi mpfhuka wa 10 bya malembe.

0: mungisota kurandzeka ripelile hoyo hoyo ka xenge xa tamutlanga ku tisa miri a emisori provincial di Maputo nongonoko lowu wonhlano ni wonhlano hi u tisa mpfukeni kuva hi ku nyikanga katsakanyo kumbe mavonela ya leswi swi nga ta endlekaka hi ku famba ka magamu ka viki leri hi nga ka rona ka xenge xa tamutlangu ya ku tisa miri nongonoko wa namuntlha u kombisiwa hi Stel Humanyisa
1: swi kotile kuva hi kumeka lahaya ni ambangwini wa na mugangeni wa le ka Ximpungana mugangeni wa le ka Ximpungana ku mikeliwe a kampu ni nge tshaswa ku kampu yintshwa kambe na ti le ka tahali ka matshamele manene kambe ti kona leti ti nga ka ti nga le ka matshamele manene leswi hi leswi ni nga ka tshamusela swona ka mayelana ni ta mitlangu ya ku tisa mizi kwala xifundza xa Marakwena.
0: Rito u ritweke muyingiseto ku rhandzeka i ra Elia Simbini Maboti. Rito leri a hi nge hi ritwe empfhukeni ni siku ra rin'we. Elia Maboti a luze vutomi tolo a tekiwe hi mavabyi. Elia Maboti a ri rito leri ri hitisela mahungu ya bola ya xifundza xa Marakwena, ngopfungopfu na katsakanya mihandzu ni mfambo wa mphikisano wa bola wu vitaniwaka Marambola. Nako a hitisela amanyawu ya mphikisano wa Gwazamtim. Twana ndzava hinkwayo ya ku luza vutomi ka Elias Maboti na Julio Mavota.
2: Bola amurakweni byi le xidzilweni ku luzi vutomi kwala ka mavabyi. Elias Maboti, muzangeli wa Associação Distrital za Bola a xifundzeni lexiyana. Elias Maboti, vutomini byakwe a ve nhenha yikulu leyi lweliki a ta mintlangu ya ku tiyisa mizi hi ku tala ka yone ngopfu a bola bya milenge a xifundzeni xa Marakwena. A lwile kun'we ni swiso swa nhlangano wakwe ku lweleni ka ku va ku nga tekiwi a tikampu a xifundzeni xa Marakwena, nambi ku va a kulisa a vulandzi bya bola, nambi ku va ku tsalisiwa a mintlawa ya bola ka swiwubyana swi zhangelaka a mimphikisano leyi. A teki a mintlawa ya bola Marakwena mikongomaka Campeonato Nacional de Segunda Divisão, nambi ku va a kulisa a vulandzi bya bola bya lavantshwa hi vulavula hi Bebeke. Muzangeli wa xiyenge xa ta mintlangu tisa mizi ni ntumbuluko a Direção Distrital de Educação e Desenvolvimento Humano Marakwena Nelson Nayeni a li ku luza vutomi ka muzangeli wa bola hi xiyimo xa xifundzha lexiyana hi ku luza kukulu loko a lavisa ku tinyiketa kwakwe vuton'wini ka letelanaka ni ta mintlangu ya ku tiyisa mizi.
3: Presidente wa Associação de Desporto de Marakwena a luze helani ka mavabyi ma nga mu khoma njheni ka weti ni ku hlawanyana a xindzekile ni xipiritana ku hinkwaswo kambe a nga kota a ma tlhelelanga ni swaka mavabyi ma kondza ku va ma muteka.

0: automi aluza atolo na hi hlaswa ku Elias Mabotilwe ave lwe a tlhavukanyiseke ko va ku vumbiwa a susan digital sport marakwena ave lwe a tlhavukanyiseke tikipa tinyingi ku va ti hamba a legaliza sound vanhu mabehere ave lwe a tlhavukanyiseke tikambu tin'wana ni tin'wana a lega sound ra tone ave lwe a vumbeke masalesawu manyingi hi mabebeke hi zindzelekela na yena a pfumisa hinkwabyo lebyi a bebeke xa swa 2010-2012 ivi hi conquistara a kapeleto provincial munhu wa malembe ya ku landzana na leyena swirhangelile hi ya futhi ka selesawu distrital a ve yena yena a landzeleleke swona ya ku va hi conquistara na mbili lembe dyodye heleke 50 independence a ve na swirhangela hi conquistare ku marakwena hi conquistare a swimbenyana a nga torneri Philippe Jacinto Nyusi nyonzi nga hambiwa hi 2024 a muxuna xa murakwa hi xo xi nga chapela xi teka leswi na nhla swa ku hinkwavo va mitlangu a wu tisa mi swa xifundzha xa marakwena va le ku tshoveni ka timbilu ni ka minenge hi leswi swi encekeke swi humeleke tatana wezo Elias Mabote hi kombela ku hinkwavo swa ku lomu xifundzha xa marakwena ka mitlangu a wu tisa mizwi ku va ni minute of silence ya ku va hi chavelela a nhena leyi hi siyeke lani xifundzha xa marakwena na hi tivisa hinkwavo lava va fanekeka ku va va hetisa va hi simamisa vala na hina va hi vumbetela ku va hi nga tlheleleni swaku hi ya mahlweni hikusa kunene kunene a ve nhena tatana Mabote ka leswi a nga swi tisa lani xifundzha xa marakwena hi yene a yintsha swa ku va a impressa univetamisad Maputo yi buya lomu yi ta hamba makobertura hi leswi hi swi tisaka hinkwaswo va swi hanya ku va a jipot marakwena byi kumeka byi le henhla byi kumeka byi ni lisima kutani hi leswi hi faneleke va hi tivisa swona ka vayingiseti va xitichi lexi ka hinkwavo lava va yingisetaka ka vatlhavukasi hinkwavo mitlangu ya ku tiyisa mirhi ya xifundzha xa Maputo hi hlaswa ku marakwene a nga le ku rhuleni a le ku xikumekeni hi ku luza ka nhena president asociated sport timarakwene Elias Mabote
1: ntizo wa ku muheketa ndlwini yake ya vugamo Elias Mabote murhangeli wa asociation distrital bya bola marakweni mi bekisi ku va mugqivela lweyi a xilahlweni xa le mihlapfuteni ko amarakweni
2: kani mambo Julio Mavota ni ndzava ya ku xikuvalisa swinene ku luza vutomi ka Elias Sembeni Mabote nuna lweyi a hi tisela mahungu ya bola ya xifundzha xa marakweni
3: hi xiyimo xa marambola hi tava ni navela leswaku hi kuma a khumeza mintlawa na mune ka mphikizano lowukulu ka varhandzi va bola hi navela leswaku xidorobana xa marakweni xi nga va ni kampu leyi hakunene yi tshamisekeke leswaku yi amukela a mitlangu hambi ya provincial ku lulamisiwa mabankada
2: rito a hi nge hi ritwi na siku ra rin'we Radio Msambiki hi kwala ka xiyenge lexi a ta mitlangu ya ku tiyisa miri wa bayetha ka ku tihita ka Elias Mabote ni ku chavelela rixaka ra ka Mabote ka lowu nkama wa ku vaviseka.

0: mungiseta ku randzeka loko hi huma ka xengileshi ingena ka ta mihandzu kumbi mintlangu le vekiselweke ku va yendliwa magamu ka fikileri a tsundzuka leswaku timamba swimambana swa hansi ka ntanga ya 17 wa malembe mundzuku i watswa watswa na swibela na Ethiopia swibelela ndhawu ka mundialu nga tindliwaka Qatar lembe ritaka 2027 nambileswi swi humeleleke mahlweni ka Angola ka ntlangu wa jornada ra ugamu ra ma first group Giacan wa Marocco timamba ta hansi ka 17 malembe swimambana swa hina a swi swikotanga ku chapela swi ya ma quartos de finale ya Can kambe swa lwela ndhawu ka mundial wa Qatar lembe ritaka hikuva swibela mundzuku loko swo humelela mahlweni ka Ethiopia pront se swimahikile Musambiki ata ku jengwe a kumeka ka mundial hi majaha ya hansi ka ntanga ya 17 wa malembe. Loko hi vuya hale tikweni ra hina magamu ka vhiki leri ku vekisiwe mintlangu ya ku hambanahambana leyi yi nga tabeliwaka na hi sungula hi koho xifundzeni xa Marakweni ku vekiseliweke mintlangu ya ku lumba jornada ra umuni ra mphikisano wa marambola. Mintlangu yi vekiseliweke ku va yendliwa magamu ka vhiki leri hi leyi Puluvunza a ta amukela Beira Mar hi nkama wa 15 horas, kasi Union Football Club wa Matalana a ta bela na Mapulangu. Ka jornada leri Matalana atapimana mintamu na Pusulana. Leyi i mintlangu yi vekiseliweke ya kwarta jornada ra marambola. Kasi mintlangu ya Segunda Liga yi nga ta endliwaka komundzuku kunene. Matendeni atabela na Madzampa, kasi Ingelani atabela na Mapulangu B. Kasi ntlawa wa 29 Setembro wu amukela Casablanca. Brazil abela na Revoltados. Memo atapima na mintamu na Ndichi. União Desportiva Mapulango atabela na Phazimane. Isuka Marakweni hi kongoma a xifundzeni xa Kan'wamba lomu ku nga tabeliwaka jornada launaro la Torneio Infanto Juvenil. A mintlangu yi vekiseliweke ku va yendliwa magamu ka vhiki leri hi tabeliwaka na mixo wa mundzuku Mugqivela a ta va leyi. Bairro 25 de Junho abela na Bairro Madingini A. Bairro Livivini atabela na Bairro Central. Kasi Bairro Sul apimana mintamu na Bairro Matadoro. Bairro Cimento apikisana na Bairro Madingini B. Kutafika swoswi ku beliweke majornada mambiri. A klasifikasao hiliri, Grupo A arangeliwa hi Bairro Madingini B ni 40 pontu, kulanza Bairro 25 de Junho ni 40 pontu. Kashikava xa unharu kuna Bairro Cimento ni pontu yinwe. Ka ndhawu ya ugamu kuna Bairro Madingini A ni pontu yinwe. Kasi Grupo B kurangela Bairro Livivini ni munhu wa tipontu. Kashikava xa umbiri kuna Bairro Sul na yena ni munhu wa tipontu. Kashikava xa unharu kuna Bairro Central ni pontu yinwe. Ndhawu ya ugamu ya Grupo B kuna Bairro Matadoro ni pontu yinwe ntsena. Leyi mihandzu kumbe nxaxameto wa leswi mintlawa yi tshamiseke xiswona ka tabela classificativa ra mphikisano wa Torneio Infanto Juvenil wu endliwaka xifundzeni xa Kan'wamba magamu ka vhiki leri komundzuku kunene ku nga tabeliwaka jornada launharu. Hi sukeke Kan'wamba hi ya Magudu. Asociação Desportiva la Bola xifundzeni xa Magudu li hi nyikile a nxaxameto wa mintlangu yi nga ta endliwaka na hi kongoma Tasa 1 de Junho siku ra Magudu. A eliminatoria ra kusungula ringata beliwaka na kusukela munzu kuleso mintlangu yevekisiweke atavalei. Football Club Gruta atabela hi 14 horas na 30 minutos ni Clube dos Amigos. Kasi Geração Unida atapimana mintamu na Football Club Chocotiva. Na itsundzuxa mwingiseti leswaku a eliminatoria la kusungula Gruta hi yena nga chapela, Geração Unida na yena wa chapelile, Football Club Chocotiva chapela, Club dos Amigos na yena chapela. Kutani vazi va chapela hikuva Gruta a biti mangeni bola rin'we. Kasi Geração Unida a biri katlana mabola manharhu ya ku yanguliwa ha mambirhi. Football Club Chocotiva a ti nantswele Football Club Chobela mabola mambirhi ya ku pfumana ni yangulo. Kasi Club dos Amigos a ti trinxele Football Club Magiguane hi mabola mambirhi ya ku pfumala ni yangulo. Kutani inxaxameto wa mintlangu kumbi mahungu ya ugamu ya bola hi xiyimo xa xifundza xa magudu leso hi vulavula ha nwalungu ka xifundza nkulu Maputo. Hi suka magudu hi tlhelela koma rakweni lomu hi kumekeke kona ekusunguleni sweswi hi tlhelela Tournei Municipal de Marakweni Chap-Chap. Magamu ka vhiki leri komundzuku ku ta beliwa a Jornada Laumbiri i mphikisano lowu ya vaneke hi mintlawa yinharhu Group A, Group B na Group C. A hi nga yeneni ka Group A, Abel Jafar mundzuku a ta bela na 29 de setembro kasi Villa Sedi a amukela 24 de julho. Masinga a ta bela na Mapulango, Agoshin Neto a ta pima na Mintamo na Minkanyini. Kasi ka Group B, Zintava a bela na 4 de outubro, 15 a ta bela na Makanet, Phazimani a pima na Mintamo na Singila, kasi Rikatla a ta bela na Kumbeza. Ka Group C, Mbingeleni a bela na Guava, VS Guava, kasi 15 de agosto a ta bela na Pusulana, Mali a Banana na Montanhana, Samora Machele a ta pima na Mintamo na Hojana. Ka Group C, ka Torneio Municipal la bola rivitaniwa ka Chap Chap rindliwa ka axifundzeni xa Marakweni. Wa ku rhandzeka muyingiseti pfalakola xiyengexe xa ta mitlangu wu tiyisa miri laha na Miso Provincial de Maputo. Nongonoko wa namuntlha wu tsundzukaka mintirho ya Elias Simbini Mabot, nuna lweyi hi ku famba ka vutomi rakwe a hanyeleke ta bola axifundzeni xa Marakweni. Ka masiku ya ugamu Elias Mabot a hi nyikile mahungu mayelanaka ni bola axifundzeni xa Marakweni, ngopfungopfu la mphikisano wa bola ndhawini liyana Marambola.
1: Hi xiyimo xa Marambola hi ta va ni navela leswaku hi kuma a khumeza mintlawa na mune ka mphikizano lowukulu. Ka varhandzi va bola hi navela leswaku xidorobana xa Marakweni xi nga va ni kampu leyi hakunene yi tshamisekeke leswaku yi amukela a mitlangu hambi ya provincial ku lulamisiwa mabankada.
0: Famba hi kurhula Elias Mabot, Radio Msambiki a ta ku tsundzuka masiku hinkwawo. Stelio Manyisa wa valelisa muyingiseti wa ku rhandzeka. Babayi Elias Mabot, babayi muyingiseti.

0: liphelini.
1: Liphelile nyashishwane.
0: Ah, ikona.
1: Akuna singwana.
0: Kungakanalo.
1: Hey untantalantala.
0: Lezi kungani lo liguru talana sikanana ya pere.
1: Hey.
0: Ah, li komani.
1: Ibe tsatsala tsana.
0: Sikwele sikulaye la hina vatini
1: eh ngeba zwa kuya eh ovalwa ti taka na yenda xa ku kare ximu yenda ku vati bala ku mutira a le ndleni a le ndzeni
0: eh soku ni a le xa ku manya na nga tira
1: eh
0: i mavula vule
1: eh ya munhu lweyo
0: eh hinkwero a tira ikunwe ikunwe loku lixile
1: eh
0: a ngo tshama
1: eh
0: hundiro wa kwero wa
1: ku ti tshamela
0: loku lixa tshama
1: eh
0: mungwani loku lixa a teka swa nwana
1: eh
0: hundiro wa kwero
1: hundiro wa kwero
0: eh ambile ku loku madrela yakwe
1: vanwana loku lixona vaya nkoveni wa doropa
0: eh ambile ku madrela yakwe manga tsakisi vanwana
1: eh
0: o ama vona leswa ku bon loko va ku nyamuntlha siku lava tira a swi nge lulami wena huma
1: a ku lungela siku leyi
0: hi matirhela yakwe
1: leswa swi endlisa ka swona
0: leswa tirhaka mutirhi
1: mavonelo ya van'wana lawo
0: amutile a kona loyi a kalaka a nga tsaki mutirhi wa yena a ku vavulele vo tirha ku vulavulela
1: swoswo hi swi endlaka
0: va vulavulela a swi n'wi tsakisi se mun'wana mun'wana a tsakisiwa hi ntirho wakwe ka leswi a wu tirhisaka swona a va kophe van'wana vona u nga va balanyana va ku loko vo huma va ku
1: vani balanga munhu
0: hayi munhu vatile kuni vatile
1: kuni lavaka loko li chonile
0: vatile vulavula volavo se loko van'wana vola ku va va choloka
1: va va hlayela minandzu
0: se ali unde mayo hikuzi unde mayo
1: unde mayo
0: unde wa voka
1: mune ni munhu ni xiyengesa ku xantiri
0: anili lava va lava magezi va humeni movha ya vona ni magezi na va
1: tlhaventa
0: atitambu ta vo va furumela va humani majasawu va tlhava tlhavana va kombisa swivona na swibutiyo
1: lava serinika ni va vonanga
0: na ta vuyanavoya va pedrero
1: va humani minkombe ni mafoxona
0: masaka vona lava va agwaidi manimani va humani swipanela
1: u yo swi vona leswo hi le ka nongonoko wa vuntlhanu ni usiku
0: anina yena hi liko leyo xoloko se na vona lava van'wana va vangani va hina swi ngo hlamarisa vanhu loko va huma ni swigrepeta swa vona a mpahla leyi va tirhaka va huma na yoko he
1: munhu ni munhu ni matirhelo yakwe
0: na vona va ni makari manimani va le maligori ku va le msi va khwelaka ximovhani xa vona
1: se va vonaka laya
0: se va ku pesupesu
1: naa tinyanga ni ti vonanga layana pa
0: niku hi kolomo pe
1: wa famba wa hali ku fambeni
0: hi swa ku ni lava a mintirho ya vona swi nga dzukisaka van'wana
1: impela
0: loko voya layena maxipurizimu loko ma fika madiyadi manimanimani a metramani li va huma leyo
1: va huma na vona
0: hambiyileya ka tinhenha va ya va ya ka swilou
1: va
0: veka swilou se hilaku va hi basisa timhaka tin'we wena u swi tivaka swa ku u ni ntirho wa wena u nga le ku va ntirho wa wena u veka hansi u chava swa ku mina va
1: tavakeliwa lini wenada
0: u va ta ni hlamala va ta ku hlamala mina porke
2: i un trabajo
0: a te va nga tshuka va ku hlamala hi ku kali va nga swi tivi swa ku
1: a ntirho lowuya wa u kona va bindzuza ka ntirho lowuwa laha tikweni la Mozambique
0: a
1: wu kona
0: purke hambi lava va tirhaka kange hi xinavana a ni loko va hundlani movha va tsema
1: movhavaa
0: ku rima va ndlhulani swikomu swa vona ende ni vula vehe van'wana a va choloki
1: masibemeo
0: vangani va hina va tinyanga teka swizingo swa vona magona ya
1: vona
0: machovona hi famba leswi ka tsuka ku swi kotlana na yena swi thukuluka
1: a fembiwa
0: kwale
1: a byeliwa timhaka takwe
0: u
1: vulavula hi ku femba
0: a ni ya kwalaka loko a tingangamezi va to pfumela ku va tiya leyo aka unde mayo swi nyingeta swi tsumbula
1: leyoa ni na ku vutisa swilo segura kwalano swi hlaya ku yini a ku va a ntlawa wa ku karhi u ya chololoka na u ya mbale hinkwaswo swa ntima majimalembe mangwana vahamba lati khaine tinwana tati kure majilembeleli vahamba la maskara ya ntima vahamba la amabuluzao netinguvu tantima
0: vuzila
1: majavativa vakole vamahongo vakuleko vahena
0: ina ku vuzila mbale shirilweni
1: lavu loko vayentshelela
0: embona swa swa swa swa
1: swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa swa
0: swa swa swa swa swa Ivaningi Ivaningi zvinova va feliwe
1: ha vo switsikisa zvo
0: vo famba njaka
1: enga kwenje kangachi
0: kuve kuve kana yo patele anti mai chai ai chavi
1: ku hambala mbahlele dura ndu unwanu
0: imagine a unwanu depende ka lafe
1: swa ku himana ngafa
0: for example ku faka mwe muzana
1: wala munteni
0: Uwangwana bakumani ya kutemetua ni msisi. Kwa jari shi henga shwa kwa.
1: Inge wovani nanzo. Hilika nongonoko, wabu nkanu, ni usiku. Kufamu ni muza na lakaya wa kutemetua msisi.
0: Kasi, uwasa wa... Vai dar sua soma do pema.
1: Vamos vivona na bona.
0: Não, vamos com a chance. Embora. A vamos com uma colher com a Bible.
1: Peso embora.
0: A vamos com uma colher com a Bible.
1: Só que.
0: Com um gambá de patata ao quarto. Se vai jogar de patata, você tem chance de salvar. Aí vamos com uma mamana. Coge se vira aí, ambeixiva com ti. Quer dizer, se não vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vale, vale, cozilhando. Se o coxo vai relar com o show.
1: Ya,
0: leswi va rila ku swo.
1: A mwiza munwana wa mungano wa mina. Mungano ke malembe hi
0: mutlanga xikamwe.
1: Hayi hoko ka xikamwe.
0: Ah,
1: ka xikola.
0: Ah, okay.
1: Se a ti vani ni xinanya tani xinwana, hey, xa ku xonga. Ya xixongile xinanya tani.
0: Hambo wa xivona swa ku wa wa.
1: Ah, sikulo langa ni komba hi lona.
0: U hlakahle nhloko.
1: Ni hlakahle nhloko hi ndzeni ka mbilu ni ku ya si sinyora. Se problema ka kuva xisasekile xinaya tandi
0: ka vo vambili
1: ka xona xinaya tandi inyanga
0: na vaje ka jibala ndo ku akola ka ka
1: inyanga
0: a hinkwato
1: Ungani nduziri kama hero. Namuntu andaku washanjiwo. Namuntu andaku kamba bene.
0: Na mme
1: yapa. Hilika nongonoko wa mutano ni usiku. Inyanga chinanya tani.
0: Ami yamkadbona. Andiwo mina nyamuntu andisukani famba dikwake manyela.
1: Ani lave kudururuka.
0: Se apa. So kumani muna ko ha diva mbala mina. Nyamuke ai diva mbala.
1: Nani chava maka munhu helwe. Poda ai pimisela.
0: Ai pimisela manje ai.
1: Dipash mangani anguli. Pimisela ningeni la kutiva nyamuntu. Ai linyanga depois a nyanga ai kulu
0: e mas anda kubya swa swa a leswa swa swa swa swa swa swa nganga nganga bo swa swa ata swa tolovelo ku endla ka ben mas mkamini yako
1: ya
0: a swiketa vona va ku phatima
1: va ku xonga
0: swina swona swa ku nama ani nda swona swi la ku tsama ku lumbo
1: ka ku thamba ka ku nene
0: exactamente leswana Ah, swi sola ne ku swi sola maji. Lady natural. Mwana mwana a tsama laha
1: a langa ka kona.
0: A swi nge endleki ku va a khuta leya la di jela la ukala ku ngana mati. Ndi la la ku titimelaka.
1: Se hi le mhaka itaka.
0: Ka xina tandi.
1: Ka mungana lwe wa mina lwe.
0: Maji maila ne xina tandi.
1: Se ani vutisa ka ngepa. Kumbe shin toyina ni switivi
0: suku nzwini
1: mama nani toyini mama nani toyini mama nani toyini mama nani tsikiwaka khulumelani hanse kungani raduni kase swingatwala joni kungani nuna wami
0: we yale joni itavuya hiyo
1: se lokano vutisa ninge uno vutisa swaku toyini hikolo ka yini kumugangisa ni ninga liko muthamu divana ni ninga liko
0: Se famba mfoko ya fika kwi.
1: Sange kuno problema leswa ku nini a tsumbula swa ku phenyanga ya ku hetelela.
0: A swa ku o
1: ova mungani wa nyanga.
0: I vhoni chini xa
1: a twasana.
0: Twasana. So ova nganga.
1: Ye baba direto. Wa sati ma je baba. Se angento yini contra eh contra baba niku la kuna kambiri swilava kuva ululamile ku loko uyangulana nsati wa wena uku bava shaku sungula
0: le ngopungopulo ka le gabinete
1: ndo ka le gabinete
0: eh paro tsho mu dumu

0: deposa mhaka yin'wana u lulamile leswaku loko a humeliwa ndhawu ka swo u ta mu byela leswi hinkwaswo
1: a nga
0: swi endla kama lowu a nga li yena jange ka kheri ri lin'wana la ka le nsati wa
1: mikeniswin'wana
0: leswi
1: kula hi la ku timhaka ta kuva u tiva ku vulavulanyana xindhawu banyana ni patsanyana swi zulu swo swa nga ta swi vulavula u va u swi hlengeletela
0: wena
1: darla tone
0: ka bava wa wena
1: loko se a hiti loko hewe bava lani ku hume kokwana
0: ni ku tlhela u li pronto ka ku a xinyamazana leswi mi fambaka mutirha u tiva ku va u swi hlayisa
1: no akere ma bota refa so ke a timhaka tiwani ka kwana na vona vavanuna va tshuka vanini maturujwana hikusa a ri wa munghana wa ti khalakhala hikuva xintomani lexi a tsumbula swaku
0: inyanga
1: majilo ka yo tsumbula swaku xi huma hele ya universidad i medica a nga ta ku gwela nchumu hi swona
0: a yo miyela va dya mali yexe maji jakomu a ni
1: kaei
0: ka ndhawu leyi yaka wu tlharile liya a nge se li dyondza yena se vhela na mina vu ni mu tlhantlhile
1: ya
0: ni ku wa swi twa
1: no maji ate a primera ajuda yo ni nga mu byela ku twa swa kumbeani algum momento i ta va bava
0: wa wena
1: u ta mu mahansati wa wena kambe tiva leswaku a wu madadaltura
0: a ta ndzuluka
1: u va
0: wena u va n'wana wakwe
1: u ku bava
0: u hlayena asati wa wena sange swin'wana ni nga ha swin'wana vansara ku na lexi tlulelaka munhu
1: na ku nga ta biwa
0: nga ta biwa hi munhu vansara
1: a ku ha se pano chao
0: se ni mu tiyisile
1: wa famba
0: ali wa famba
1: ku vula kakwe
0: hi yena kakwe anisa swi vona ben
1: a majabu wa pasa se a swi tiva ku
0: a nga ha ni yangule ni 4D ya hi vulavula se kumbe se u famba femba
1: no leswo pota famba leswo eki loko matshamele lawo a wu na ku pona tingi mufambile
0: nawo va ta famba
1: tingi mufambe xikan'we Poda a pa humula loko national xi ta sungula ku va se xi li instrutora se xi sungula ku pfunisa van'wana poda a pfa loko ku ri mathwasana a pfa a kumanyana mafolga maji a nyawuthi wa principal
0: hi yena
1: i depos hi mhaka leyi ni nga tshuka ni yi khotlo se ni vona nkama se wa famba a mhaka leyi nga vulavula hi yona a vhiki leyi nga hela ya ku epa hiswini swi nga tali lomu seven sas lomu tikweni hikwa swa ku ku ni timhaka ta mafarmasia
0: mabomba
1: se ni kumani yin'wana ni ku famba ni ka vhiki lo lile
0: vhiki leyi tinyingi ti nga endleka lele
1: ni cine ngunyupesu se ku za ka humelela xidalani xin'wexin'we kasi hi nga ni hlamuxela hiswini swilo swo vulavulaka hi swona ku ni va yisa va ku loko va dyondze xikolo a pasa loko ni ku va yisa hi le ku vula swaku a vanhu
0: vavasatimaji
1: comportament yaumeyaumeo se
0: a
1: va pasiswi xikolo xa vo leswi a wena a munhu wa ku cinisa u heta a vhiki na u tirha ku gidela kola a tirhaku kona va ku a yinda u diritori ni wasino
0: yelwa munhu
1: yelwa munhu se xidala lexa se hikuva hikuva swa kapa xikuma xikasi swo swa diritori a endla na wasino hi mina ni kala ku ni nga swi twisisi o mejmo hi swona leswi o ka a nga le ku endla a dokumente leyi nyimelaku lowo li hlwela hikusa a muyisa lwe wa
0: diritori lweyi
1: a nga lai ku tsala vito lakwe leya ka papela kize a ku na swin'wana i ku fika a tshamisa
0: asilara vito lakwe
1: a tsala vito lakwe swo a ku josele lowu huma dokumente maji u ya wa ka va a nga se sinari
0: kwa u endla leswi u suka hi marakweni para u ya u ya ba muzeu
1: se u fika va kapa ekitolo a nga tanga di se u ya mundlwana va ku na epa xi teva ki maji va mi vita ni sesangu
0: suma swi ku sesangu leswi hi vito
1: swa masesangu ya vona u tlhe u phindela va ku na maji i para ku tsala ku teka papela a ku juan va ku nyiketa papela wena
0: gindla ka rimba
1: maxi u nga rhendzise madela xi kuma xi a hinkwaswo leswi a rhendzelekela ku a nga le ku tsala vito a ku tsala vito lakwe porque loyi a sinandzela va ngo pa a yindani wa sinuwe i ku tsala vito lakwe Majuma kuma mwana wa papa ya shoko. Mwana mpompa. Kono mwana wa gamdenu. Kono mwana wa konsili municipal. Awa kuma papa ya manyi. Susu ma duwati duwati. Sinyimela waka. Shoko.
0: Direktora angese sala.
1: Aku tsara vito la akwe. Aku. Famana mamu nyika. A tsara vito la akwe so.
0: Ya. A maka yungwana. Yi umele laka. Fikile luli bala galili. Ani etlile go sukela ka swona eka kunene.
1: No na wo la go sinela swa mapela.
0: A no la go sinela swa mapela ko va ni mhaka leyi ni chavisa ka tikweni.
1: Mm.
0: Mm, manje swi sukela hala na mpula hala.
1: No, manje.
0: Ba loko ni va isa va nwe la va ku loko va losana.
1: Nada, manje zwa go ira loko vula ntshumi. Awan botla nga zwo. Ani la bulile vukile nwana isi nwana kwa de bula hi Musa lwane imandwe wa izikhuimana
0: eh
1: porque izikhuimana a swa ku o surprenderiwa
0: eh
1: va mkhumba a swola swa ku swi finqana ku swi nyamala izikhuimana wa akombela
0: swa ku he a mugangena va mutiva swa ku hi yena le mazaka swi nanyatana swa switsongo
1: Se a khuluma ni
0: nyanga leswa ku apa ni susi leswi
1: akuvani ta kota ku pona ka ti mhaka leti
0: a tribunali
1: leswa a swi tiva porque a swi endliwa hi munhu loyi a nga specializado vola nga vulavula nyanga
0: hi swona
1: nyanga ya boya ya shade magia hi ku
0: kambe yona ku teka leswiya swa nhasika leyi a zikhuimana zikhuimana ya theta swi hela beri wa mavoko
1: idipoli a munhu loko a tiva swaku a ku swi yinira zawu a nga hanyimele ku vutisiwa
0: o hlivela mpahla
1: pheni zikhuimana fika a yo byeliwa hi lwe wa juwija ku hlivile ayo kasi mina munhu lumbe ta mhaka
0: munhu kasi munhu nyenya yini muganga lowu
1: xi na nxavo xo mbala ku swi
0: aninaxo mina
1: se xivuka ni hi mina
0: vonele u lumbe twa mahala
1: muyisalweyikhomolata
0: ndzingu wa wukulu
1: se ni ku na mbula a hi swi tivi kumbe lava nga ri mhaka
0: leyi swi susiwa
1: yi ta va vo vana va muyisa lweyi hivulavulaka muyisa lweyi a ti felile
0: mazipod magia leyi
1: yi sale switukulwana swakwe
0: switukulwana swakwe leswo swi dyisaka khayikhayi
1: vanhu anampula so hi ku
0: fambayin'wana
1: a munhu loko u mi tsundzekerela ku u lava ku mi losela mi losela swoko swona hi masiku u baleka
0: ndipo se ku hume swipeneti a vanhu va tifazelaka ka mabuloko ni mahembe ni muzimba ku loko u lose ngaku xipeneti
1: xa khava
0: ku pfuna ku khoma a muchini ra ku nga tekiwi hi le ka nongonoko wa vuntlhanu ni usiku mazi se mfumo wu humelelile u nga matlhinga a ku na nchumu
1: va vitana xifanyana xa ka televisão financial some good mas tinha some good
0: mngani wa yena
1: se va xuza some good wa
0: kana some good wa tsemba wena
1: ama nguna munga
0: va
1: munga jonzeka ama kale va vela ku endleka na mbule se sungula ku hleka some
0: good ma xi hleke na xi sungule hi ku kamba swa xona xijana
1: Some good she leva leso mtsupa tsupa vhathu she tekela ku eba scientificamente isso não é possível
0: não é possível
1: por exemplo she comes at tshuka asu ngendle ku va munhu a tshuka afika ni khumba ali to la mele li goma asu la ku vula vule hi ma ina skana she u komisa hi tiwo
0: ana singa xi balanga
1: I'm going to go to the house.
0: Iyakayaka make tokungales iyakayaka make idomtaka utasalana lona ofambales

0: Inka moko va hikumanikuna ka switiku xa dzongeni.
1: Yumani 30 minutes.
2: Gipelili la glory gipelili mindseto ranzeka. Khano ni muni magidi wa magidi gidi wa medical kutani ku 9 mil milions imali humisilwe ku hi bank mundial ka siku seketela atiku aka makungu machiluwa ku Mos Resilience zimeni ya kulisana ni ku chicha ka matsamela ya tinguva aka choku ka Gaza ku vilelwa tsengu wa mazana mandharu wa magidi gidi wa medical ka siku vusheta regadi ho hletelwe ku hi tivula leti to gumesa tinjana ta ku leva hi tona ti dzukiselaku a vanhu a xidoropanini xa le ka gulu wa lungu wa Inyambani tinhloko ta mahungu ya dzongeni ka tiko u nga luza kwandza ka lawu ni man'wana xikaxa ma 20 mora ni 30 minutes kwala radio Mozambique hi ku rindzela.

hi zona hi tshamisela kuleso loko hi ta sema mantisimu ni mabulu hi chaya tisimu ta vachayi va lomu maprovhinsiya ya Inyambani tshamela leyo ku mungana muyingiseti tshama na hina hileswaku nga ta tilaya.

0: wazalisimu ya Dominga na Belita lokuva ku Ohawa akachikhatileci hitaramba Alberto Langa ni longoloko wa mafambela lomuzitaratweni lezo aka maputsu hitawuya kungakala.
1: Tiveta mafambela zwitaratwini.
2: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
3: Hoyo hoyo. Inongonoko un'wani wa mafambelo manene eswitaratwini wu kongoma ku va hi pumba timhangu lomu ka switarato swa hina. Inongonoko wu nga mavokweni ya Alberto Langa loyi a kombisaka. Namuntlha lava ku vulavula hi Artigo 81 a vulavulaka hi ku fambisa mimovha na hi phuzili leswi swi potswisanaka, kumbe hambi wena u fambaka hi minenge na wu potswile kumbe ku dakwa. Nakona hi lava ku tiva leswaku i byala leyi alisiwaka kumbe swi khumbani timbangi tin'wani ta ku hambanahambana. A ku va hi nga teki nkarhi, a hi siyeleni nkama murhamba wa hina Rodriguez Chavane wa Departamento de Polícia de Trânsito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A ku va hi nyika nhlamuselo ni entelelo wa artigo leri.
4: Artigo leri bya alko i artigo bya byikulu hi ntambu byi sukela ka maprincipio gerais i nga a nawu lowukulu wa timhaka ta ku secha a alcohol eswitaratwini kusukela ka artigo 80. Artigo 80 a xa ku sungula lexi a hlaka xona i xa ku qualquer munhu a nga xitaratwini pode a sechiwa a alcohol a mizinho. Qualquer munhu. Então, a mwingiseti pode haver saku, epa, como qualquer munhu? Porque tiva saku va secha mufambisi wa mimovha. Ina, ku sechiwa mufambisi wa mimovha. Kambe, hambi wena u fambaka hi minenge, pode u sechiwa a alcohol. Loko u va interveniente ka accidente. Loko na wena u contribuile, loko na wena u nghenile ka nghozi ya movha. Porque loko u famba hi minenge, pode u biwa hi movha. Então, loko u biwa hi movha, a mufambisi wa movha, tem que akambiwa swa ku mva nwile kumbe a nga nwanga. Na wena u fambaka hi minenge, tem que u sechiwa a nwile kumbe a nga nwanga. Pode u encha ku fufutisiwa a balão. O kombi pode u heketiwa xipiritana wa susiwa ngati pra yi pumpuliwa ngati swa ku a wu nwile. Então, hi khanela hi stupefaciente jo substâncias consideradas psicotrópicas. Hi khanela hi timbangi. Kumbe qualquer nchumu lexi swi endlaka swa ku munhu a va ni alteração endzondzweni. Ya, pode ser kumbe i kinina, kumbe i mpupu, kumbe i mbangi hi ku dzaha, kumbe i gestão wa njhe ku ti tlhava. Qualquer nchumu lexi xi ku cincaka ndzondo yakho. Então, artigo lexi khanela hi swona. Então, pode mufambisi wa movha a sechiwa leswo, assim como mufambi wa munhu wa ku famba hi minenge pode a sechiwa loko i va a kumeka na ngheni ka nghozi ka accident vyasao.
3: Swi nge loko wu fambisa movha wena u kuma munhu a dakwe lomu ba hi movha, swa endla swa ku munhu luya a hakela hi madanuji lawa ya ku biwa ka yena hi movha hi mhaka ku a dakwele.
4: A loko u va ni accident, loko u va ni nghozi ntawu kumbe aperito i munhu loyi a taka tiva swivangelo a nghozi leyi yi humeleli hi swini swivangelo swa nghozi leyi naswona entawu kumbe aperito a ta ta hamba a analyse a ta ta dondza lani ku nga va ni nghozi accident lebyiyani a dondza ni timhaka leti ti nga enceka para ti za byi humelela accident lebyiyani ntawu kama ku hambiwa a proceso. Loko ku hambiwa proceso a loko a nandzu i lowa mufambisi wa movha a mufambisi wa movha wa khatisiwa. Loko a nandzu i li wa munhu loyi a famba minenge na yena a wa khatisiwa porque hi yena a nga vanga nghozi. Kambe na wena mufambisi wa movha u ni obrigação porque wena mufambisi wa movha no pode u tsutsuma hambi u famba ha hombe loko u nga khosi kuri ku travhela movha wa ku provhetela nghozi enta a nawu wa ku pfunira swaku a wu famba hi ku tsutsuma. Porque a ku tsutsuma ku na kabidzi ku ni ku va u famba ka zona for example inga sa senda wonu famba hi stenda o hi sen lana u pimiwa hi muchini mashikuni kuva u ti fambela hombe kumbe wo famba wo humula kumbe wo bula kumbe u famba hombe kumela xizathu friend nga kosikile u travara wa puniriwa porque ana uli tenki loko famisa mova u kosikira ku travara mova na unga gunyanga nchumu friend kwako. Então, wene na wene une responsabilidade, porque une obrigação, une fanela ku utravara mova na unga gunyanga nchumu. Ni elo famba minenge, kumbe emaka ku potsa kumbe maka leswanga na swona hlokweni, anga prestara nga atenção, angena de qualquer maneira. Na yena awakatisiwa. Mali leswi kusungula tenki alano kungava na sidini ku famba aperito munhu lwe ativaka ngofu yentelelo ati makata masidenti pra uka aku fona so aku yenchi makamuni makale sini le sini le sini
3: se loko ka kala famisi wa mova tsuka hi va bona loko hi famba lomu stratweni hatsuka hi mu bona mfamisi wa mova bala ku mukamba a byala ayala ku famba aku awukambe wa byala ku ku enjeka hini hi munhu lwe
4: a mufambisi wa mova loko ayala ku kamba wa byala jalano swisuka ka contravenção porque a ku vonga landi na u wa código da estrada e contravenção infração u puniriwa hi multa kumbe u puniriwa ku va u tshama masiku kumbe hi lembe kumbe ti hweti tingani no nga fambisi mova ja loko ayala a ku kamba wa byala lano ja swisuka ka infração swi ya ka desobediência inga crime. Já lá não tem que o catisiwa desobediência. E logo a mufambi sua mova ayala a kufufutisiwa kumbe loko ayala kusisiwa ngati bratakama e a swimbenyane eke a mufambi sua mova tanto qualquer munhu akambe tiwaka loko a resultado a nhlamulo yi nga huma ka tesleziya yi nga mukholwisa kunada mina ni ani hi mini lwi ani nwanga swa kuzila swo kuta o a nga tini a nga a swi kona nsila leyi ya ku ta pode a kombela ku va a hambiwa a te xizimbenyana pode va mu fufutisa kambe o loko a swi jula pode a ku nada mina ni prefera ku va hi ya xipiritana ni ya susiwa ngati porque a muchini lomu tisaka ni wudumbi então a hi fambi ni xipiritana ma ni susa ngati a nawu wa mi pfumelela leswi kambe a ma dispensas hinkwawo lawa hi yena nga pra hakelaka loko va rihlasa xipiritana va ku pra ku susa ngati i mali ya tanto kumbe hinkwaswo leswi swi julekaka dislocação ma dispensa hinkwawo hi yena i nga responsable wa swona i nga pra hakelaka ni loko a tlhasa xipiritana a mutizi lweyi wa xipiritana henhla medico kumbe infirmeiro o tekniko de saúde a yala a ku mu susisa ngati o yala a ku mu kamba munhu lweyi a medico lweyi infirmeiro lweyi a mutizi wa xipiritana lexi a nawu wa mu khatisa porque a nawuli wene u tisaka xipiritana tenki u hamba hinkwaswo leswi swi nga mahlweni kwako hinkwaswo leswi u taka kota swone pra ku hamba test a munhu lweyi la loko u yala u nga na justificação ndzhaku twala a pode u tasa byimenisiku a epa lweyi hi dyondze xikan'we kumbe lweyi i vhizinyiwanga u yala
3: ni nge muhambi
4: na mu tiva epa ni dya ku mu vhikelela mungani wanga a nawu wa ku khatisa wena mati ku manyana u yalaka kambe loko ku nga na makondisonji leswi i swimbenyana hi hlaya loko u yala leswaku swa koteka majoni ho yala a nawu wa mu khatisa mati ku lwe la swi hlaya swaku a nawu u khatisa lweyi a yalaka ku hambisiwa test kumbe i mufambisi wa mova kumbe a famba hi minenge i futhi u khatisa lweyi wa medico a yalaka a ku hamba a ma ezami ya ku susa ngati a munhu luyani a tekiwaka hi maphorisa pura ya hamba a ezami lebyo
3: namuntlha swi enelile hi ta va kona ka nongonoko wu ta
1: fambela switaratwini
2: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko
0: hi zeli longoloko wa mafambela ya lomu switaratwini na Alberto Langa hi ku mahala wa ku mungana muyingiseti hi tala hi ku tsaka hi loko mitirho ya switichi swinharhu ya ha ku chikelela hi tindlela tinene aka xitikuleji cha Dzongeni siku ganya muntlha hi 23 horas ni 30 alakanya leswaku ta kuma mahungu kusukela ntsindza ka mapotsi ku nga Ultimo Jornal.

0: now.
1: Uta ikuma kunene vya ya kushawala watuale. Kunene alitza kutena. Jali sima. Kuvi ukombasha kwa kunene unavona watuale. Kuvi vashikuvala vakuma kuvi va kombela chukela. Kombela amunyu. Vastoza kuvata ulala na mani. Desa ku. Akuvi va uwe watuale. Shukatu zinyingi. Zitlamsele kuvi vakuma zonhle. Kambe. Lava nga vana va swi tiva ku a wu hlayisika vana kutani kuma timolo leswaku swa koteka kuma mani wo karhi dedani wo karhi a hlayisa 10 ka vana kambe 10 ka vana va nga swi koti ku hlayisa mun'we ntsena leswo bya xikuvalisa hi ta vi na hi nga se rilela ku ya ka Gaza ya ka Maputsi hi kongoma kutsongwani ya Shimoyo drop in hi ya rhamba Jalek Gibson Musense Makolokoto Africa Ndambara lina Kutani ku alisimule lile kumaka dish kuleganga kiramba kuganga kivita Ndambara linda uchenjile ki mbili na atla walo wangi Makolokoto Africa Toda vanava funde

khenga kukhwatseleki kutani u tlhari kukhwatseleki ka ku ve mufundhisi a humele moyeni swikhati swinyingi hina vanhu vaswa hi nga ka hi nga swi tivi kambe loko va yi kona lava kalana lavaya va swi kota ku hlola va ku leswi a swa hi swa ku kholwa Thomas Chauke a ni kokwana wa mungana nga ku dlele xihundla kambe loko a li wa wena swinyingi u nga fanele ku u swi tiva kambe wena wa hi ku na kokwana londzola akuve u gonza tinyingi u bula naye u hlondzola u hlola akunani u ta ve u kula na u tlharihile kambe va kona lava nga na vakokwana va kala ku va nga va nyiki.

loko kokwana anga humulange a ndzi nga ta karhateka hi swa muti ku ndzi va ta ve ni xihlowo laha ndzi nga ta vutisa kona swontlhi leswi kumekaku swi xikarhato ka siku gin'we ni gin'wana ku laha Thomas Chauke ka u change lake xikarhi lexi nga le ka mayanot ni 40 yo minute sana na sangu vana lava kalaka va nga yingisi vana lava va lawulaka tontlhi tindlela ta ku ve va gondzisiwa kambe leswi va mahaku a hi swona swi fambelanaka ni ku rhandza ka vabyali lohi young p Stephen Sambo ka ta mapas young p ka ma kama ka u chine sana na sangu lidodo la gitambatuni i bairo livange hinya posa kwalomu dropeni.

0: Prajaka wa Radio Mosambik ni hlamula kusukela tseni ashikani ke social makupulani xifundza xa Njongwe ni kolomo xifundza nkulu Gaza mayelana ku vaka hi bula kandi ku ri kulongo xifundza xa matirhelo ya vusiku ni na murabuwa wa hina lana lweke muyandzeleke a ta vula vito ni ku hi ntirho munhu lowu a wu landzaku ya lasela lipelile
1: a pelile mina David Fernando Mabot
0: ba Mabot i ntirho munhu lowu landzaku
1: a mina ni muxavisi wala makupulani
0: ka ntirho lowu u landzaku wa bara ku sunguni khale kumbe lembe mona
1: ya ni sunguli khale
0: u ni malembe mangaki na u landza
1: ni 23 years
0: ka 23 years leyi hinkwayo i swini swo hlanganaka na swona leswi ku tsakisaka leswi swi nga swi zatu kambe ka ntirho wa wena
1: ndzeni ka ntirho u nge swi nge endli u nga khangani swikarhato ni le ntirho maxikomu nga ntirho wa mina hambi ni hlangana swo swikarhato ni azama ndlela ya ku ni kota swi kotaka ni tsandza swi swi tsandzaka
0: i kusukela ka malembe lawa ya ndzhaku a wu tala wu tirha ni wusiku kumbe u tolovela ku hantla u pfala
1: malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni wusiku mara sweswi hi nga ni yo magezi ha kota ku iftira ntini wusiku manje hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mirikato
0: mi tolovela ku huma nka mama
1: a mid-semana hi tolovela ku huma 20 mahora se a fin semana hi tolovela ku huma ma 23
0: kambe hi swihi swikarhato mi hlanganaka na swona siku ni siku
1: ya swikarhato hi hlangana na swona siku rin'wana rin'wana ni nga vula ku hi hlangana swikarhato a hi hlangana swikarhato ku va ka hi ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va likola va pimisaka ku va hi mayela swa ku biha va chava ku vona andzawulo wa maphorisa
0: kambe mayelano ni vanhu lava va yamukelaku hi lava ku rhandza ngopfu ku ta nkarhini wa vusiku hi vulavula hi majongwani a swi ku endla leswaku va nga tshuka siku rin'wana handle wo pfala
1: naa a swi ni endli ku ni nga hanika ni pfala hi kumaka munhu njhe swi ni vaka ni loko ku ni ndzawulo ya maphorisa ma vonelela ya ku pfala ka hina ya ku fambisana ni nkama lowu hi nga bula
0: hi vona na leswaku va ku ni bilari hi vulavula hi lexaku va vacha a majongwani nakona ku ni nkama wa ku pfala
1: na u nkama wa ku pfala ni a hi tlulu limiti leyi hi nga bula ni vamakwavo hambiloko va ku va ha swi na loku tlanga hi fenile hi tsemerise mhaka ya nkama
0: van'wani van'wanyana va tshuka va chava ku tirha ni vusiku hikusa loko va tirha vusiku ku ni lava ta ku na va ni ku va puyilela yini wena ke u yamukeliwa njhani hi xitshunku ka ntirho wa wena
1: ka ntirho wa mina ni khomana na vona swona a ku na problem
0: va ku nyika ndyangu kambe ku ni lava va tshuka ku va nga tirhi hi ku vona va ku a vusiku hina hi nge tirhi ni vusiku hi ku hi nkarhi wa ku etlela kambe hi ku hela ka vhiko ta va kuma va busy va xisa na va tlanga i swini leswi u nga vulaka swona mayelana ni leswi malaku min'wanyana min'wanyana a ti tirhelana hambi ngopfungopfu ni wusiku
1: a ku tirha ni wusiku njhe hi mina ni nga vula swa ku ku ni vantage ku kama lowa makwavo va yekelaka van'wanyani ni van'wanyani swi kumaka ngezi swa ni vantage makambu va manyingi vanhu se va yekelile kasi wo tiyiselaka ngezi swi na vantage nyana hikuva rhongo nga koa ka nga le rhandzi la tsakisa ni maxi a loko u yekela ni swi na michumu yekelile
0: hi vona lana wa tshuka u phindzula ku u ta gweva kumbe mati hi nkarhi lowu pfulaka wona
1: mapawu ma ta hi nka mali leyi hi pfulaka hi yona
0: kambe mayelano ni matirhelo lava ya vusiku a ku na yin'wana mintirho lowu landzaka yona yi nga ku endlaka ku phindzula kumbe ku na ku ya masin'wini a vona hi kona lomu ku ni tindhawu tin'wani ti rimiwaka van'wani va endla swibulokwani a wu tshuki u landza yin'wana mintirho
1: mina na ya masin'wini ni na olariya a olariya i seritoki loko la ku ku ni nkama wa ku phendzula se ni muma wa ha kosikile wa pfuka ku lomu ka ma 4 hours u ya zama leswi u kotaka swo ka nkarhi ora loko u hisa swa kosta ku u cisa
0: kambe ko ka olariya leyi loko u phendzula swa ku vevukela
1: ya matirhelo hi laha ya maolariya hi laha ma tikaka hi ntanga purike njhe hi mina ni na tirha xiport hinkwaswo ni wo hakela se swi tshuka swi endla ngezi a ntshovelo wa ku a humi swona
0: hi swona u lana a barakeni o karhi u xavisa kambe u phendzula u ya olariya. Ku ni ntirho wun'we wu endlaka siku rin'wana rin'wanyana swa ku wa fika u lava madaka lama tirhisaka tanihi samende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe u endla ku hinkwaswo siku ra nini?
1: Na ku ni siku la ku u landza madaka levaleni ni masiku ya ku a hi lezi njhe hi mina ni nga ni mitirho ya sini ya siniya ni mali swa ku ku ni vafana se va baketelaka se ku ni nkama wa ku se ni famba laha tihunyi ni famba ni lava tihunyi ni ekona hi noche ni ku ala madaka ni lava movha ku khemela madaka malisinya maji masiku ya kuleha vo baka vafana maolari anguveni
0: leswaku va ni vanhu lava tirhaka na vona i vanhu va nga
1: na va bexikatirhi sempre baza ni malinyana ni va vita ni tiva vama ntirho ni nga va rhuma vo hangala se ni sani tivona swi swi kota
0: ka ntirho lowu taka na wu endla u i swini swi endla u nga swi kuma u kume ku tipfuna hi ndlela ya kona
1: epa ni nga vula swa ku nakona ni hakeli swa ku a yingi ni swin'wana swa la mutini na kota ku swi tlhawukanyisa
0: kambe ku ni lava hingisaka va chavaka ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona i swini leswi na va lava ku va byela swona
1: ya na tshemba swa ku va vanyingi njhe hi ndlela ya nkoveni ya maolariya van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mitirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama loko pfuka u tshama ndlela leyi ti kula kona kasi njhe hi mina asini merikadutseni a negosi a nga ko u nga swiswa ku ya karhata se na ku na mvumeti hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na mvumeti hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swi
0: tsukulaswona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swiengetela u ka nga vutisanga
1: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumile ni fikile njhe hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisana hi swin'wanyana ja na mina loko ni swi ri kona ni nga phazama ni ta kombela rivalelo
0: tswana khensele ngopfu swinene ri karhi lana i bulambelano ni xitundatamatirhelo ya vusiku nyamuntlha yi buleke kusukela a xikanekiso xa nghozeni a xifundza xa ncongweni lomo xifundzankulukasi nakona ku lowu bindzuleke ni kombisa wa mina roxtino botela

bongile ba ba rostin botela ka mislenya mul kuve pangalatene zen katikatane tawe seta wache ku kutave umahora

Angava one kuva nuna vur zama zama kwa kurenzeveta mbranza mengiseti lishaku kulava tindlela leti tikumeka kuna tikarata kambe lechikala kinga layele ka uchenjile ga njili na mavi vale mukhomeni mubosha matihlo ta tshika ku yiva hi chikona ku tshama na yi mubula na hi loko swi kombe ku ve mu va rhumela ka vukarhi lava kotaka ku ve va swi twa ku laya kasi hakunani wa cinca a mabela wena wa ha ti lunghisela ku teka kula leswaku a wa ku kala ku tirha a wu mu lavi a makokakumba a madayanyoka a wu mu lavi kambe lava va swi ringisileko va za ku bayisa ka swona ku ve va etlhelweni ka loyi a kalaka a nga swi koti ku tirha hanya hi mafole ya hlaza wula timbangi mafole ya hlaza nakona swikhati swinyingi etlhela ni maboda sati loyi hanya ku kombela kambe a cukala ku tsakisa ka swontlhi leswi leswaku swikhati swinyingi a tshika ni xikola na kwini kumi nuna kambe nuna loyi a komba bya hava kambe tsalisima loko kumana swikhwatsi leswi a ku na kuku kutani valungu va le noka hi tarti wa tlhela wa tigondzela u hlayisa vana va wena laha vuyelo a wu laha ku leswaku i navela ku tlhelela kaya legi change ka lamgalomu ka malembe ya 1995 loyi i sati mungu wa vasati vambirhi va Peter Tinet alakanya ku iwa hina vuyelo na Asha.

Nahi na hetse hetse selitolo kula vuyelwa mu vavasati vambirhi va Peter Tinet mun'wana ku wa hi Shamila lava kunene va nga hi xipandzi kambe xa ta wa ku wa wu chaya halakanya ku Peter Tinet loyi i wa hi n'wana Emma Tinet na yena muchayi kuloni kambe mhaka leyi ya ku ve ku pfumaleka ku tirha kutani ku vavanuna va karhi va nga swi koti ku tirha a swi vuli ku hi vona ntsena va kona va ka mamani kambe vanhunyana lava va dyanisaka vatswari hikwalaho ka ka va nga swi koti ku tirha le ka umahora ni 23 swiminuto xitshimbiso loko ta ku uma ni 30 ku ta ve longoloko wa ta magala manene lama lavaka ku ve kunani ma bikiwa magala manene lama lavaka ku ve ku lunghisela hi ku tiva ku swi mayisiwa ku yini wa tshika u teka sikela ni munyu wu chela lomu ka salada ka leswo swi ta komba ku a wu si buvha ku ve u tiva ku tirha kambe a ku buvha loko swikhati swinyingi nga hi tanga ku kala ku swi lava ku gondza ku laha kutani ku tsandza vatswali leswi swi vuliwaku laha hi titi xava loko a ta ku xikandzarinya

kota matimo la ku anga kona byala ku moya anga tshovele abubotsa zwontle zwi yezmaha ku amandzoko kona zwitavini tshovela kota kula ka titi xixava ale zwakarata zwina umandzi kwa siku ele zwa ku zwontle zwo zwimaha ku nyamuhla u zwitandza ku mahala ka vatswale alakanya ku mandzi kwa siku kuzilawota kombela vana va wena ku va ku mahela unga vanga zwikoti kutani ku va ku chepeta hambi ku ve kunene hi tindlela ta ku hambanahambana u swi kota ku ve u swi hakela hikwalaho matimu manyingi ma vulaka kutani ku matimu ma vulaka leswaku u nga mahe mun'wana leswi ku nga navele ku ve va ku mahela mandziku le ka 1:29 ndzeni ka xikhatana ta va ku chiketisela alongoloko wa ta magela manene

0: Mwingiseti wa kuzhandzeka hoyo hoyo. Hina wene ni kusikudza na munhla tani xihena loko ku chasa wa vubidzi ni kupinda hi wa vumune kunongoloko wa madela ni vutomi byinene ku va hi ku buyisela inwana nhloko mhaka le hi kolaka yone hi nga ni ku dumba leswaku ta kuma ku pfuneka vutongweni byaku ka leti yelanaka ni madela hambi hi ku hlayisa a vutomi byi va byinene. Na swilitano namuntlha hi tlhela hi va ni nhlazi ya ta madela manene le hi nga ni ku dumba ka leswaku wa hi dzimuka hi kusa hi vi na hine ku minwana minongoloko. Hi kanela ha mamana Ruti lweyi a hanyelaka xiyenge lexi xa madela manene ku xipiritana xa ku ka xikola xifundzankulu Maputo. Namuntlha ana hine ku va hi bula hi leti yelanaka ni madela ya munhu lweyi a hanyaka ni mavabyi ya tensao. Hi mavabyi lawa hi ntoloveto makazhataka a vakulu va vanhu ni ku va makazhata a vanhu lava va nga ni mirhi kambe a hi hlayi leswaku lavan'wana a va nge makumi kutani i kolaka leswo hi fanekelaka hinkwexu ku va hi yingela ta madela manene ku vanhu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyo hoyo khani mambu loko swi kota ni ku namuntlha ku va na hine.
1: Na uxindi na khensa loko muni rambili nyamuntlha a ku va hi ta bula swin'we hikolaka madlelo ya lava va nga ni a mavabyi lawa ya tinhlawu inkomu.
0: Ku tlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshinxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhloko mhaka leyi. A mavabyi ya tensao hi lawa makazhataka vanhu tanihi laha hi hlayeka kunene swaku na ku li ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani hi byula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao a nga va wa.
1: Ilani tiva ku hi kone a mavabyi lawa ya tensao hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku a muzimbeni ka hina a nga dya hina loko hi dya minchumu leyi kalaka ku yi nga leyinene yi endlaka leswaku a nga dya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa a ma leswi va nge ma-complications lawa ma endlaka leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Hikolawo ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tensao kumbe mabaxara or leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalala ka muzimba wa hina. A nchumu lexikulu lexi endlaka leswaku a matensao ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va ni i chukela kumbe van'wani va phuza madzala kumbe va phuza amasumu lawa ma hambiwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaka leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga ma kuma or li nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku a muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta fresh kasi lawa nga ya ku hi ma kuma na mali fresh kumbe ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi li na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nghena misinya kaya hi nga ma kuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisi ya ku yantswa hi nga vulavula tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi va nge mavhirita malegumi xilani kumaku ma fejanvedi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga afejan se ni ga tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafurangu ni maperu hi vitala ku ga amakarni vermele.
0: Hayi ni hi fanekela ku va hi tsema nyama leyi chiwaka karni vermele swi ku fana ni nyama ya homu.
1: Amakarni vermele ya tiva hileswaku mani ama kumindawula kumbe ma substansa kumbe minchumu leyi yi endlaku swaku a loko hi dya hi ku hi mpimo wa wunyingi or hi dya ngopfu senza kulisa ku amzimbo wa hina ungave khasi a swivulisa ku nyama yangu ya ya humu ya vabitana kambe loko hi higa hi ku iza gerara durante caro ao ningi saenta lesa ku amzimbo wa hina u fikalani ka ku unga tiri khasi hikola ka ku tala ka masubstance lawa ma nga makuma ku lani ka nyama leyo every si khutaziwa ku ta ku gama ka ri vermela porque eu não era homem de levar com o zimba o funciona lá fácil.
0: Itshuka hingela leswaku a munhu loyi anga ni tensão a fanekela ku va anga di ampunga anga di majumana anga di makoko hi swone kumba hi swone
1: hi swone ku fanya tiba ampunga wa dya kambe ku ni mpunga wa specific lowu a fanela ku dya wona leswi va nge hi lowu wa integral ingalika kuni lowun'wanyana loko u famba lomu mabazarani switolo va xavisaka wa wu kuma mpunga lowu wa specific ka vanhu lava ra vanhu lava va nga ni ya mavabyi lava matesana lowu va nge marriage integral integral hikuva u pumbiwile a ngawu lama substance lawa ma endlaka leswaku loko u a munhu a ni mavabyi wa tinsawu a gali endla leswaku tinsawu la yena li khwela a nga dya mpunga lowu a nga cinca kumbe hi masa kumbe a ga leswin'wanyana va nge i ma avheya swa masereyai swa ku gwala masin'wini hi swona leswi hi khutazaka swona leswaku munhu a ga a seni ka timanga ni makhokho ya tiva eka n'wi swaku a timanga kumbe makhokho naswona swivuliwa leswi swa ku swi ni a magurdura endhawu a normalmente loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni toloveti ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi diferenti ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikolawo loko u tata timanga u tlhela u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurdura lawa ya ku kala ma nga li manene ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntawu ndawu hi swo leswaku hi khutazaka leswaku odi hi gasa timanga kambe hi fanela ku dya hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kosendlava leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yin'wi kusa a magurudula lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene
0: mayelano ni kafe hambi hi cane hi ngela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelana na swona
1: hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapretu leli lingani a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka mahativa ka makamba ya cana lawa ku ni masubstance lawa va nge ma kafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku a mbilu ya wena yi ba hi ntamu endhawu loyi a nga ni matinsawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana lele la ntima kumbe makafe hikola ka timhaka leto a fanela ku phuza a maxavherdi lawa ya ku chela mapulanta kumbe chela jambalakati kumbe a peta kambala bomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swaku tinsawu la yena libasara kumbe li kumeka lele khwati a makafiye ni maxapreto ama kosengazi
0: leswi ku tsimbisiwaka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tinsawu kutani u nyika mavonelo ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka mayelana ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa swi tiva hinkwaswo leswaku loko u tsutsuma leswiya a mbilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mitlangu ya ku tiyisa miri
1: mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi khutaziwaka ka hinkwenu na vanhu leswaku hi pratikara diakordo ka kondisawu lamun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matinsawu va khutaziwa a ku va hamba maendlesisi physico a le ka ku va landza madiyeta yi nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada durante u ni sududiya o loko ni chona u ta langa nkama lowu nga ta vona swaku hi wihi lowu u n'wi darhelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimulara muzimba wa yena leswaku u funcionala khwazi swi nga endla loko a hamba ka ku sungula a titwa a karhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntamu hikusa yi ta ve yi khambela ku sungula kambe a khutaziwa leswaku ikutongo kutongo kada dianga tavya hamba maize sisila wa mzimbono ta yotolovela uva upfule ka xifwa xa yena leswa ku luka famba ngatiti akarhalili principalmente lava nga ni mapezi ya manyingi kuri va fanela aku pumba pezi la vona leswaku mzimba u kontinuara u funciona ra fazi kusa munhu loyi a nga ni mapezi ya manyingi a tlhela veni matensao alta a ku hefemula ka yena kuluka kunene ni ta n'wi khutaza leswaku a hambi maexercisi fiziko leswaku a mapezi ma ta kota ku baxara kumbe a ta kota a titwa ku a hefemula khwati.
0: Hi swone mazito ya vugamu mintswatsiwi leyi nga siyelaka vanhu lava va hanyaka ni mavabyi lawa.
1: A xa ku sungula hileswaku hinkwavo lava va nga ni mavabyi lawa kumbe ni lava va kalaka va nge se swi tiva swa ku va na wona kambe va titwa mizimbeni ka vona va nga titwi khwati loko va lava ku hefemula va ve ni ma-difficultad va khutaziwa leswaku va famba xibedhlele leswi nga kusuhi leswaku va ta pima a mpimo wa mbilu ya vona nga leswaku va nghena tinsangu va ta tiva swa ku a mbilu ya vona yi bisa khwati yi boho kumbe a yi boho leswaku loko va mbili a xikambelo lexo vadokodela va ta va nyika makonseji ya leswi va nga ta endla swona hikwalaho ka majele ni kwalaho ka makonsulta kusa ku ni lava ku tenki va ve ni makontroli mensali ndyangu swa khutaziwa leswaku va famba xibedhlele hi kona lomu va nga ta kuma maorientasangu ya hinkwaswo leswi va fanelaka ku endla swona tanihi kontroli la tinsangu kumbe ni hikwalaho ka majele.
0: Kani mam swinene mazito ya lisima hikwalaho ka wone muyingiseti wezvo a ta ka pfuneka hi ku yingela a nongoloko lowu wa radio. Kunene hi swiyingelile leswaku lexikulu ku yantswiseni ka mahanyela loko u li ni tensao i ku lavisisa madela. Xa lisima i ku va u tolovela a ku da leswi swi nga ni potasio, calcio, amafibra na u nwa mati hi ntsengo lowu byi nga na ka mizwi waku ni ku va u landzwa mindyangu ya ku tiyisa mixi. Loko hi khanela hidropotasio, hi nga sungula hi ku hlaya leswaku byone byi seketela matizela manene ya mbilu, byi pfuna mbilu ku ba hi laha swi fanekelaka ha kone, na hi ndlela leyo u vhikelaka mbilu ka mavabyi. Hi tlhelo byin'wana, potasio lebyi byi tiyisa nyama yaku u nga kumi frakeza, mianakanyo yaku yi tlhavukanya swinene. Loko mizwi wezvu u tizwisa a potasio hi laha swi fanekelaka ha kone, a mazambu yezvu hi lawa ma taka tiya swinene ni ku va u pfekeliwa ka tinyamakazi byi ku vhikela ni ka mavabyi ya tiyinso. A ku va u kuma potasio lebyi, tolovela ku da tibanana, mapera bakati, mauva, makhalavatla, matamara, malaranja, swilalasi, melau ni swin'wana leswi yelanaka ni mihandzu hambi hi leswi swa masimu ku fana ni swa matsavu. Leswo u nga swi kuma ku na byala. Loko u swi kota, dana mamurangu, mamirtilo, maamora ni maframbuweza. I mihandzu leyo leyi ni endlaka leswaku ku engetelana a mafurha ya lisima emizini ni ku bekisa leswaku swizwo swa ku swi nga hantli swi kazala. Ku vonelela a makilo ya mizwi waku naswone swi ni lisima a ku va mafurha ma nga ku kazati. Swin'wana swi nga ku pfunaka i ku da xinyalana, u da mabeteraba, makofu, tifeijão. U nwa leti lebyi nga ni calcio lebyi hi khanelika ha byone ku sunguleni byi tiyisaka a misiha. Tinhlampfi ni tinyama ta ku kala ti nga na mafurha hi ntamu naswona swi nga ku pfuna. U nga byivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masin'wini, mavitamina ni mafibra swi kolano. Swi ta basisa mizwi waku ni ku tiyisa swinene. Jimuka leswaku loko u tolovela ku da munyu hi ku tlulisa mpimo, vutomi byaku byi nga ta vaka matshamela manene.

0: Lebyi i vugamu bya nongonoko wa ta madela ni vutomi byinene wa siku ra namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao. Mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Mawaku loko u yamukeli mazritu ya ntlhazi yezu mamana Ruti Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku. Loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki ri taka hi ta tlhela hi va na wena.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka Madela. Bana hi ndlela yinene ku kota u va ni vutomi byinene.
2: Shakuga Mozambique leka uma warani 46 minutes kunene bongile mrenza mindset alakanya ku igumisile nzimana to change na ulola hi tingana ti kumeka ku ka vatswali loko vana vanga hi kulandza ndlela leyi va lava ku yona kutani ku xivakabye armandi nyita tatatisa lah akutswala

0: majaha yakagaza laho lachimangani ntheni ga Mr. Bau lokuvatako chisoti cha mina chini vangela maguwa tikweni ga Msambiki mranza mingisetilika 2 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Kunene ka hlokumhaka ya hina ya suka nyamuntlha kota toloveto loko chikala chikhati chikhwatsi lexi hi la ku tiva leswaku inaka i fanelo kutani ku bya koteka ku ve dadani muni a kumeka a hini vasati vambirhi kutani vanharhu kota ndlela ya ku ve chikwatisa a hanyelaga tiku ga hina ga Msambiki na ku nga hi kona ko chikota leswikulu wa ku swa ku vavasati vanyingi ku hundza a vavanuna inaka lexi nguve chi chigelo chi mahaku kutani ku chi faneleke ku ve chi mahiwa kasi ku ve a vavanuna va hi kutani ku wasati bya vhumeleka bya koteka ku ve a hlengela sanuna wakwe ni van'wani kutani ni mun'wani wasati ke leswo kasi ku ve a lamulela a lekelela a van'wani vavasati leswaku vavasati vanyingi a ku hundza vavanuna hi chihi chikarhati chi nga kona na ku hihi nga kona fanelo ka wanuna kasi ku ve a hi ni mun'wani wasati leyi yona yi nga hlokomhaka ya dukadukisano a ka suka nyamuntlha a hlaya ya hina murhandza mingiseti yi ta ve yi hambene na leyi hi tivaka masiku hi lava ku wingisa khwatsi i 86 ta phinda 86 79 59 167 hi ta phinda 86 79 59 167 hi yona hlaya ya hina na hawula leswi a kona muyingiseti wa ku sangula a hi khwenetaku ka siku leka nyamuhla alo
2: awuxeni
0: hi bula na mani
2: na Elias Andre Zandamela amarrakweni kola tlhelweni ka complex roger
0: kunene hlokomhaka hi leyi bya fanela ku ve hakunene a wanuna kutani wasati a hi ni nuna wakwe kambe a vhumela ku ve a hlengela ni mun'wani wasati hi li rhandzu kambe kota ndlela na kona ya ku ve a ku hunguleka xikarhati lexi ya ku ve vavasati va hi vanyingi lomu tikweni ka hina loko hi cuka hi tumunuku lowu u nga ha byona tikweni ka hina
2: ya loko hi ta nghena mhakeni leyi ya ku a wanuna wa fanela ku va a teka a vavasati vambirhi kumbe vanharhu hi ntumbuluko wa vakokwani va hina hi ku tala ka vona a wanuna a teka vavasati vambirhi vanharhu.